o ni kin ba un ki awon baba baba o ni kin ba un ki gbogbo awon eyan

0: mo bayi o. Hello. Hello, en to wa nbe. E kuro ni bi radio yin o, a o han ti. E dakun mo mo pe fe eto yi le ni. E kuro ni bi ero, e kuro ni bi ero radio yin. Enikan ti wa loju opo nbi ati mura le die die o. Hello, en to wa nbe. Ta tun ni soro.
1: A jo lo le.
0: Je bodo ji, igba yi la ro yin gbe to pari tan. Iro e ba lo le yawo ko yi pada ki yawo mo ti e wa le yin na la se pele sa o eh
1: o ko e jo yo mi
0: jere ah o ya e ko si
1: eh gege bi e pe dare la ara ara o
0: mhm
1: se mo ipe awon bere mi o like ejo
0: okay
1: but ibi lo bi e ti fe gba te bi bayi ni ai so ro te no jade
0: mhm
1: because
0: ko se ta ma fun
1: loko to ni ruku so ara re o se se ko e pe ko wa pe pe ton ko ara bi pa to do ara ko pe mhm to do ko yo so ko so dile dile fun mhm e bi to
0: si je bi mo dupe la wa yi e se bodo ji this is the last caller ipe ta gbe ta va nfi lo lere
2: hello
0: sir
2: e ka lo e ka ro
0: aku aku oju ma ku daji mo sa ti e ku gbogbo e mo ra won yes sir oruko yin bi te gbe
2: ti na mi e ku eto happy new month
0: I wish you the same sir
2: ore ore ta da le lori ipe ti le le e gbe pe mi ni pe ye ma gbeje ni koda
0: okay
2: o yeyin ma
0: gbogbo aye ngbo yin
2: ye ma gbeje ni koda ni woman e na ti party ti e
0: e se ko soro
2: gbogbo e ba ti ni se pe ko ni ro yin lenu lati je ti ma ko so party ti e da la ti ni mo nkan ta le so soro yin
0: ise wa po nwaju temi
2: ma ko ni gbo nkan to ko ni ye so
0: ki ma ma fi
2: fun ama ka ma wa mo ti yewa
0: oruko yin sir
2: e ti ma
0: ki lo oruko yin sir
2: amo lati ti Samuel lati kire.
0: Mr. Samuel lati kire e se.
2: Yeah.
0: E se un sa. Ikire. Yes sir. Ah, o ki seju kan dondo lori eto. Hello eni yi. En to wa nbe sama.
1: E to to lo ise ta ki e se chiro ni.
0: Ah.
1: Je ke lo le won ni. Bo je ke lo le won e jo.
0: Ise po kemi ma ma ka kire. Mo daruko ngba to de pa fone to gbe fone loko e lo. Oji o ya e ba mo wo o kini tin wo lo en ba mo wo oko
1: happy new month
0: se lo wo oko ti yin bayi okay I wish you the same I wish you the best I wish you the gbogbo nkan so o wa ti tan ba hun ti yin bayi ah e wo ni ase olobe se se ri eni ti orojo ohun ni o je ki a mo bi ta fori oro ti si sugbon ju gbogbo e lo a gbianju na ni arakunrin e si se suru die me ti be ta o e mai ti beta idakun e si se suru die na tori te ba beta eh o le jabi eni pe ko e wo tan ba awon ti ta tan ba ko si homo yin ko ba pe be won mo gbe o te te ni ran ti toju omo meji ti nbe le de po ya won e wo e mai ti beta olohun ran wa lo wa ri se oni ose olobe se gbogbo eyin ti adijo se to le ni e ni damu o o su ayo lo se ma je fun wa bile oni yi bo ti mo lojo kini osu keje e wo lagbara olorun gbogbo wa patapata lolorun ni o pinre kari re ani damu irorun idunnu ayo owo ibukun lopolopo ohun la fi lo osu keje yi be ni ati lo ela ilaji akoko ninu odun ati laja olorun to ran wa lowo ta fi laja yo tun ran wa lowo o a tun lo osu mefa toku a lo ja pelu ilera pipe a ni padanu e yara wa bi oni ba wa ni damu olorun a ma bo wa bi oni pa wa princess adenike lowo kere loruko ti mo nje eh peace mama presenter ni gbogbo yin mo mi si titi ojo mejo ta tun dijo pade lori tita pe ni alaborun splash fm lati mu wa fun yin mo ki wa wi pe ire o

0: ifo ipe ni o je fun yin e ma binu bi mo se nka yen o gege bi orun didun si olorun e pe se e gboro akọ malu kan sile ati agbo kan ati akọ malu kan olodo kan o wa bere si nka won kan ti won fi fun olorun ni ojo kini osu keje ni ipari re lo wa so pe ni pa re iranlowo ati anu teniyan o le je tan yo dodo re bi ori ofe ba wa fun yin loni lati se irugbo kan fun osu keje papa so osu keje re o so pe oluwa mo fi kapo fi seven yi mo fi se ipo se ko kere to tabi ko kere mo oluwa mo fe le se rupo fun osu keje osu yi ma muri wa fun mi o ma mu anu wa fun mi
1: pastor matthew akanti church ni efun won loruko jesu no dara fun
2: amen
3: UBA
2: holiness anointed church
3: 10 10 24 24 64 64 03 80 80
2: lekosi 10
3: 10
2: 24
3: 24
2: 64

0: family, I have to go back home. So believe me, Friday, my appointment day wa. If I told the Monday daddy, only come on me daddy, you have to finish your story. Sasha, for 15 minutes, that was the last time. So again, that was is it not 4 years ago, Kony? My daddy is so low. So this time, my bar apply. So now, I buy the documents. One by one, did not make it the process. I shall go. Come on, I want to say so. But I need the fifth flight. Not to rush to finish one by.
1: Yeah. Is it no?
0: Yes. So that is how I was so low. Come on. Okay.
2: Fadua, I will come on my Fadua, Rara, and mobile, Dani,
1: ma pe fun yin ma pe account number ti wa san ore majemu 7000 si bobi sa to ba ni 7000 bo je 1000 ore majemu to ni ma mi se ola wa ma continue olohun lu pese yo pese fun o ise e ma dije aye e ma dije aye e ma dije aye e ma dije aye e ma dije aye e ma dije aye e ma dije aye e ma dije aye e ma dije in the name of Jesus gbogbo ti n ba so le ni ejo ma sami o e ma sami o tori pe o gbodo kan iyanu boluwa ti n be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma dije ma gba o and the cancer emerge we just 35,000 naira o won ye kire loju abi wa mo pe ko kire
2: oruko mi ni ogoluwa ati igondo branch mi no ti le ri o mi o ti e fe so ri tele to mo robo yo kire gba ti mo se se gbo ire owo to ti mama ko ba ni pe won bu awon ni 30,000 naira and owo si temi si ju 30,000 naira lo n pe ki so ri temi o in last week Sunday ti e to wa jade pe en ti ba le san 2000 naira pe ko wa so pe ko send ye o ko transfer ko mu cash wa so mo wa privilege lati transfer 2000 naira yen so gba ti mo dele which was on Tuesday or Wednesday bi brother mi kan se send owo si mi ni bo se pe mi ni pe ya ofa mo ni mo wa mo se nipo ke ko ki send account number mo se send account number mo ari pe send 35,000 naira si mi mo wa pe ah okay re pe se mo ni lati so eri ele mo ah ngba ti mo wa gbo testimony mama yin mo ni ah o ye ki so eri temi o tori ki ma tun so pe okay re tori e mo fi so eri mi mo dupe lowo Olorun se bi oba to fun mi anfani lati so eri mi gan ti le ri o e se sir
1: ah and the worst is sir mo wi loruko jesu olorun da fun olorun o pe anti wo anti e fun e ro pe to dey relieve se abo lesu idi ni pe o joko le ri enikan mole ninu iwe esteri ni ori kefa ese kene enikan ni mi gbo sa olori ati alaanu re ani eniyan to joko le eto re mole to gbe file e pamo ti o jo ni promotion àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ tí òjò lẹ́rì mo gbàdúrà lórúkọ jésù agbọrun kúrò lójú títí yóò fi yọ̀ǹda ẹ̀tọ́ rẹ fún ọ títí a ó fi dùn ọ nínú lórúkọ jésù agbọrun kúrò lójú ẹ wà ní testimony ọlọ́run wa dá ọ lárí ọlọ́run wa dá ọ lárí in the name of Jesus ìlú Abuja máa múra lẹ̀ oṣù yìí náà ni bẹ́ẹ̀ ni lágbára ọlọ́run ọjọ́ kẹtàlá on the 13th títí di on the 17th Friday Monday to Friday o ma ni agbara old parade ground ibrahim ma pade old parade ground opposite radio house ni opposite gate won ye gangan ni area 10 labuja ibrahim ma pade ago men ni role la ma pade o ma ni agbara sa e tewo si mi loruko o ya gbayanu amen gbayanu amen gbayanu gbayanu gbayanu gbayanu gbayanu in the name of Jesus amen sa o tó gbọdọ mọ jẹ gbèsè ní ìkórìtà tá a jẹ yìí o gbọdọ mọ jẹ gbèsè mọ ẹ gbọ́ mi sà ẹyin tẹ ẹ bá jẹ gbèsè tẹ ẹ bá ti ń sọ ọrẹ májẹmú yín ẹ máa bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ pé olúwa mi ò fẹ́ jẹ gbèsè mọ gbọ́ mi sà mẹ́sọ̀ pé òun lá oyin ẹ tó bá ti break òun ló fi break òun ló fi gbàdúrà láago mẹ́jọ à ń kọ́tínú àdúrà lórí facebook ìyẹn nìkan kọ́ tó bá dé àárọ̀ ọ̀la à ń kọ́tínú àdúrà fún ọjọ́ méje a ó jọ bèrè a ó jọ rígbà tó bá di ọjọ́ keje àwọn wòlíì tàbí ọjọ́ keje oṣù keje àwọn mẹ́ta ló bá súre fún wa ẹ tẹ́wọ́ sí mi sà lórúkọ lọ́rọ̀ ànúgbà lọ́rọ̀ ànúgbà lọ́rọ̀ ànúgbà in the name of Jesus ẹ gbọ́ mi sà ọ̀rẹ́ májẹ̀mú ni wọ́n yìí san number one gbogbo gbèsè tó jẹ ọlọ́dẹ parí ẹ̀.
3: ẹ bá mi yin olúwa orúkọ mi ni adéwùmí ọmọlára láti jọ seed of christ bàbá ṣebí ọba mania brand ibẹ ni mo ti wà mo dúpẹ lọwọ ọlọrun ṣebí ọba mo dúpẹ pé tó ṣe ní ayé mi ní ọjọ kìíní tí mo kọ wá mo dúpẹ torí pé ọlọrun gbàdúrà mi ohun tí mo bá rí ní báyìí mo sì ń gbàdúrà fún ẹgbẹ ká gbàdúrà pé a máa rí àánú gbà ninu ose yi lati wakati lo ipe ma roju re olorun olorun ko se bi oba o sanu fun won ta ba tin kuro ni ori oke yi mo se ngbadu ayan lo mo sa fi nkan ti mo fe le olorun lowo boya ni yan se npe mi lori phone yen o npe mi mo sa nko ti e mo se wa pe die mo sa wo ju phone ba ni ti ngbe mo se ni hello e ba mi se ni akon number yo de ti mo so npe won ni san owo yan fun wa foruko mi si blacklist ni mo se pe mi yen mo wa send owo yen bo se send owo yen si mi niyan mo dupe lowo olorun si ya lenu kini eya mi lenu gan fun agbara olorun ojo sunday mo sa tun wa si ojo si church pura se nte prayer yan ba ni ka jade ka bo sita ka mu ore ore jade ka wa fi dupe lowo ore ma je mo wa sita bi mo se bo sita n sa mo wo yen lo mo sa n gbara ko olorun o se ya ni nu aye mi olorun je mo sa n gba bi afa pe ta ba tin ko lori oke yi leni o lojo sunday pe a ma ri iyanu ko to di ola a ma ri iyanu olorun alaye bi mo se de church shop na just monday ni en baba enikan o jo ko si waju shop mi madam e ka ro mo ni e ka ro ma mo ni mi o mo yin o ni enikan loju re mi fun ohun ohun a ba mi raja to po ni mi a ile fe ra o sa n bere awon nkan mo sa n ko sita mo sa n ko mi e sa so mi pe a nja teni ti n ko o ti n po ju so le san aduro owo itan bayi yi bo si ya lo mo sa ro kan pe abi adua ti mo gba ni ana yan ni mo sa to gbogbo isa lo ba ni elo ni owo nja ki n calculate mba calculate owo lo ba ni oke ki so aka number mi mo se transfer owo yen si account mi ni yen ebi sa n ba pe ha he abi fake alert ni mo to wo account mo ri pe owo ni mo se lo tan ba mo ni ha olorun se bi oya mo lagbara o oluwo mo se abe ri ojo won na mo bere si ni wa olorun sa ti ya ninu aye mi mo se send owo yen si account mi ni mo sa wa dupe ni waju olorun ala lojo thursday pe oluwa e ba mi dupe lowo olorun mo ma ri ya ni olorun so mo ri nkan tan olorun se ninu aye mi mo dupe lowo olorun se bi oba praise the lord
1: lati oni lo asemo bi so o ni jegbete mo
4: amen
1: gbese orun yen oluwa san
4: amen
1: in the name of Jesus
4: amen
1: wara anugba wa de se bi
4: oba
1: jesu oluwa wa
4: amen
1: je ki fun e na card number 30 32 67 02 85 pele kan si 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni first bank loruko Jesu wa ara anugba
4: amen
1: ekeji 20 46 51 28 80 Bole kan si 20 46 51 28 80 Seed of Christ Godly Church lo ma gbe jade ni first bank loruko Jesu wa ara anugba
4: amen
1: so pe ma ara anugba won to wa fe tele wa lo Jerusalem Jordan ko number sile 070 4178 0219 ekeji 080 2524 9280 eketa 090 78 68 0206 and our by sir mo so tele mo laye re ma dide
4: amen
1: mo laye re ma di
4: amen
1: mo re ti e laaro yi mo so fun e pe to ba wa le quarters o ma fun e ni ororo white kan eyan gboro missing program yi ma mu yin ebo asiri woli ni be ni July 1 eyan o ki miss e to ba di ola a ma pe bi se mo ro yen lagbara olorun ni igando ẹnì kan rí mi gbọ́ lórúkọ jésù ó máa rà ló gbà ní ìlú ìbàdàn mo gbàgbé pé on the one on the two on the three la fi mọ sí bẹsẹdà ilé a máa ṣe lónìí ọ̀la tó bá di friday ìṣọ́ọ̀rù láti pàdé ìyá wa jẹ́ òru gbàrà mi fún mi lórúkọ jésù a ó gbàrà rẹ fún ọ a ó gbàrà rẹ fún ọ a ó gbàrà rẹ fún ọ a ó gbàrà rẹ fún ọ a ó gbàrà rẹ fún ọ ẹ̀ńdà nìyẹn mọ̀ jù ẹ̀ gbàdúrà bólúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà lewaju oluwa eni ti ebe duro gbogbo eyin te ba so ore majemu yin loni mo fi majemu ire owuro mo fi gbadura fun o ase oro to nbe lori mi mo fi gbadura fun o be ni agbara olorun to fo hun jade to pe ni ijo irugbe kristi mo fi gbadura fun o ibuku ati anu iran lowo to kan laye loruko jesu losu o ma kan
4: amen
1: omo re to ko ti o dide yen omo yen ma dide
4: amen
1: ah omo yen ma dide
4: amen
1: o ma dide ni mama wa je won mo baba wa je won ogun to ni ko mo mo ra moto fo ogun yen se wo ogun to ni ko mo mo ko le gba lo de ogun yen wole ore majemu to ba fi so lodi loruko jesu afira le fun o omo re fi ko le fun o ra moto fo wa lo le bo ona ra la omo ra je lase ti baba omo te mo jesu oluwa wa gbo lojo bi oni oni wede anniversary o gbadura fun yin ayajo yin ni ayo nla ati ogo nla ibuku ati ranlowo ko wonu aye re
4: amen
1: ko wonu gbeyawo re
4: amen
1: in the name of Jesus
4: amen
1: ra dide wa jeyan apere ba gbore mo ya si mo oluwa ya si mo
4: amen
1: gba lo ko wonu e
4: yo
1: si si ami yanu
4: ti
1: sile ati dande jesus oluwa wa
4: amen
1: ko ju sene kan fi daloju.

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olori re ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni ajota million naira 50 million naira lo wa le lati pin kashe ti wa di alagba lugu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan da anfani maru to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yokan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
0: o le sa pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cashe.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin le lati cashe ayeye odun keji cashe ogunlegbe eyan lo ma

bebe tawo luyenne na o ti jọmọ lucky ti pe lori koko oro to ba gode lagbo ere idaraya eyan ara le na lanfani lati pe wole ka jo gbe na woju ara wa e ma darapo meto ja won si

0: Ibadan kini so won wo pe so so ni ki le je lana eran chicken ki wa le fi se eran chicken eleyi te je lana ohun gan mo mo pe Gino ohun na ni tori Ibadan Gino de lati spice e up iyen fun yin sugbon amuse pataki amu wa fun yin e lati odo Gino iyen ni aro ti toni iyen Gino Naija amako to di wi pe aje mo mo ke mo no bo se nlo lagbo ti Gino Abimbola Sadiq o wa nkale eleyi to soju le se Gino ta si mo fi ti ma mo fi bere ti ba mo takoto bere si laaro to ni fun ti Gino ni fun wa ni ilu Ibadan e ka awon ara le o
1: e ka re eyan ara le Gino la de gbe wa ba yin laaro oni ta de fe so fun yin pe ayeye kan wa to n bo si ilu Ibadan ni ojo Saturday 4th of July 2026 to de ta de fe ki every gbogbo wa patapata ka je en to ma wa ni be to de ma je aladun nkan ti agbe wa si ilu Ibadan
0: bi awon nkan wo le wa gbe wa si ilu Ibadan to ni te mi ri lodo ti mi ni pe spice it up with Gino popo party
1: ben
0: won ni kin turn up kin wa aso alara nbara kin wa se kin wa jeun ofe ni kin wa showcase ara mi ni abi ki gangan ni nkan ti nbe nle li Gino spice it up popo party
1: gege be se so e ma jonje ofe e de ma ri awon nkan gba na awon free gifts e ma ri nkan o mere mere lati gba lo le gege bi ebun lati owo Gino si eyin ti e ma ma wa si ayeye ojo na
0: o da yin tell so fun mi ni wipe ma jonje ofe ma tun wa gba awon ebun lo le awon ebun lorisirisi
1: e ma gba freezer chest freezer e ma won chest freezer to ma n ga yen e ma gba nkan dana e ma gba microwave opolopon kan lo yin yato si onje ofe te ma je o ko si pe ki awon je to de ma dun ni se so je ti
0: yin bayi awon je le ti won fi magi Gino ti won fi pe lu e tan fi pese ti dun
1: to ni eroja orisirisi to mama tan san san te pe ke to de be gan les mama e ma won je te pe te ke to de bi ten lo let ma gbo
0: adun e to akori at time Gino ni ko esele o da amo eyin ti o wa wa nwaju mi ni wipe se Ibadan nikan le to ayitora gbo po ti wa ile kori ta won e wa ti mo wo te ko lori social media mo garun bayi ni pe ah sure
1: e ma garun o bon Ibadan
0: e ma gbo sister mi mo ni eko for show Ibadan for reality e ti record show wa show e show ase ti Ibadan ohun na nbo leyin ti Ibadan tun ma re lojo kerin la abi lojo kerin osu keje odun ta wa yen lojo Saturday awon luwo tun ni spice it up with Gino popo party
1: leyin Ibadan o ma tun waye ni ilu Port Harcourt o ma waye ni Jos o ma waye ni Enugu o de ma waye ni Benin ati Abuja ben
0: awon bi ti o ti waye nu eyin ara Port Harcourt eyin ti Jos eyin ti Enugun eyin ti Abuja olunle wa Abuja gbogbo yin e fokan bale ba wa Ibadan ba se n garun wo te ko ta ganu le o ti pada ko wa iyen ni Ibadan pe e mo e calm down e se kini o e lo fi okan bale amo Ibadan ipinle Oyo lele o ti waye amo ohun to wa fe waye yi bo la se foruko sile aba kan yo iyen sibe ni ba se foruko sile ati bi ti o ti waye
1: e ma foruko le e ma lo si ori ataye lujara e ma lo si ginonaija.ng ginonaija.ng ibele ma ti foruko sile
0: ti o ti waye
1: be ni ofe de ni
0: ofe ni
1: ofe ni
0: ta kan foruko le ba ti foruko le
1: ba ti foruko le o ti tan
0: ibo ni o ti waye ago melo si ni o waye
1: o ma waye ni Heritage Mall ni Dugbe ni ilu Ibadan wa o de ma waye ni ago meji osan
0: ohun naa ni o ti waye
1: bẹẹni yẹn ni ọjọ Saturday
0: ọsẹ to ba ti nibi to fẹ lọ lopin ọsẹ yẹn lọjọ Saturday spice it up with Gino popo party na pe opoko wa spice off ko pop up ko show iyen ni Heritage Mall ni Dugbe ni ilu Ibadan ni dede ago meji ọsan lẹẹkan si e fi oruko bi tawọn yẹn ti foruko sile
1: ko to awọn yẹn ma foruko sile ni ginonaija.ng kan lo si ori atẹ

0: kaabo pada latoju oja ikani ti splash re splash 105.5 fm ele to wa nile balavelele nile ibadan oya ta lo ta ta njo pe ni ogbodo foiza beyin ba se nda po mo wa elewo wa 500 ni bi gibi kaakiri agbanlaye elo kan ni ba ni dore facebook ikani ti splash 105.5 fm kajo ma gbara kasida lori je kama fan family ni facebook lori tiktok at top striker 100 oye egbe like ki lo de like ma kiri jojo ese kini nto sele egbe mi debe oya like kiri eje a lo egbe like ko lo fa gidi gan oya papapa owo te fi nte like yen e ni fi gbo mo si e si fi gba eto yin ire owo ire ola ira iku ba le oro lohun oba njogun e fun yin oye je like yo lo daada o gege bi iseyin asusua okay je ngbo lede mexico wole olede mexico o fe gbekegbe pelu itankan to ti wa nle lati bi odun 1990 italia 90 lo ti happen last year ki orilede ko ni clean sheet merin lera won olede italy lo so bi lo se be nigba ti won gba lejo idije italia 90 lodun 1990 e wa ma gbo o olede mexico na ti se be bayi o ti di olede mi koja gbo na gba fi gagbaga merin ninu idije fi eye agbaye ni season tele ti o si concede goal kankan won o mi awon re kaka ki won o mi awon re oni nfi nkan se alatako goal re ti di mejo bayi ninu idije merin eni kankan o si lanfani ati mi awon re ehan ile ta lo lo se be kan lodun 1990 ninu idije italia 90 e wa mo gbo lati odun 1986 ti olede mexico ti won ti bori ifigagbaga to kangun iyen knockout ti a ti bori knockout stage kain 1986 ni o lati gba lati 1986 yen e mo pe mexico 86 yen eran ti mexico 86 ti argentina ti won gba eran ti ti a gba lejo re mexico 86 yen ni won ti na knockout last lati gba yen won na knockout kan bi an ba ti e gbianju ti an ba ku ni group stage bayi iya ni won pada je ni next stage lati gba na knockout mi ti won sese wa na knockout mi ti won sese o ni ele ti won gba oju elede ecuador yen ni orumoju laaro yi lati odun 1986 almost 40 years ko yen 40 years ago gbe ni bayi won ma duo de ta lo ba jawe olubori laarin ile gẹẹsi ati DR Congo ti eyin kan pe ni Dr Congo DR Congo ati England eni oba jawe olubori Mexico ti duo de on ti wa nle sepesepe ni round of 16 on duo de winners between England and DR Congo ba ni yen se je niyan oya gbagbagba lati be yen Marcus Rashford oda bi eni gbe Rashford inu ko Man U ni o ti gba ball ni on Saturday nbo oda bi eni gbe oluko ni Michael Carrick o ti gba pe le omo buruku fe kun pa o si ma gbagbe yi pe ara gbe Rashford ba Carrick gan oba nu team na oba Michael Carrick oba nu team so Michael Carrick ti ni won mo wori e file e mo fi re file ma ba soro so dabi eni poro yen de ti nwo nibi pe won o kukure eyan bere pe ki won ta na lori pe boya wo ya re na lo fa wahala bayi sugbon dabi eni pe oro ti nwo lori pe yo tesiwaju ninu ko Manchester United ni saa ti nbo abi asale le omo buku fe kun paje nigbati won gbe ori yin gba won ore ni bere pe ki won ta se won a ta danu ni awon si san salary fun adeun re si nbe nle to tun wa nle fun so fun die yi yo tesiwaju ni saa ti nbo ninu ko Manchester United ti nkan kan ba change o ti o si transfer ti nkan kan pada change o e ma ri Marcus Rashford ni saa ti nbo Kylian Mbappe o fun Lionel Messi lorun pinpinpin tori pe bayi goal ti e na ti pe mefa bayi bo ti e je pe goal Lionel Messi ti je bi meje abi a mefa won ma ti e jo wa mefa o kan je pe ohun wa ni 17 Messi wa ni 18 ni overall goal o ti le Miroslav close o ti le close seyin ti e o ti boss number 2 bye o ti boss number 2 ta ba so nipa all time goal scorer iyen ninu dj all time highest goal scorer ninu dj ife eye agbaye o ti wa ni 17 goals bye 17 goals lo wa bye Lionel Messi wa ni 18 goals sugbon ta ba so ni goal ti won ti jogba goal ti won ti jogba wole ninu dj goal ti won ti jogba wole ninu dj mefa lo je bi nkan se ri niyan lapa be yen o baba so nipa ti dj dj ife eye agbaye Lionel Messi abere ti won ma so ntin wo rinu Messi with 2 penalties Mbappe with no penalty in 6 goals bi e ti mo won ti ba ti so nkan fun yen ni wadi san so fun ogbe Messi ti mi awon penalty ninu DJ si an so fun obe san so fun ogbo ti ni penalty na penalty tori osonu ni yo le penalty tori against awon won jo gba si keji na so jeri Austria penalty tori oso penalty yen nu lojo yen ni so ko go penalty kankan go and check your record abi kini abi an ti an ba so be fun o ko si penalty kankan ninu mefa to go ninu ele ninu dije tin lo lowo yi o ori penalty lo oto sugba ko gba penalty wole ko gba wole so bo se je niyan ati wo to nko 19 goals ni FIFA 18 ni o so an mejeji ko si penalty kankan be won ti gba penalty wole Messi gba lo oto sugba ko score re so bo se je niyan en ti an ba ti so fun yin eyin na ma wadi re phone te mu lowo na le wadi re kan te si Google yo salaye fun o bo se je nu o o ya gbagba lati be yen o da bi eni pe iko Tottenham Hotspur won ti fa fowo lagba iko Manchester United won fe fowo lagba won loju e ma pe lowo ta wa yi ora fo ora ni o eni o ba fowo si tayan laya e fowo lagba loju ni o oju fun oju ora fo ora ni o iko Tottenham Hotspur won fe fowo lagba Man U loju won ni Man U fowo si ta won laya nje bo wa loro se je won ni lori oro Matheus Hernandez agbabolu iko ti agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ti ṣe Tottenham àbí West Ham jàre agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ West Ham oníkọ̀ Tottenham ni wọ́n fẹ́ gbé báyìí wọ́n ní àwọn ṣe tẹ́ńtà àwọn £75 million ṣùgbọ́n Man U ń ṣàṣẹ́yìn gbà 85 bó ẹ mọ̀ jà máa ṣe báyìí fúnra wa ṣùgbọ́n ikọ̀ Tottenham wọ́n ní lélẹ̀ táwọn ò tiẹ̀ relegate tí ọlọ́run padà kó àwọn yọ àwọn gbé £85 million ẹjẹ́ àgbà bí ìwọlé lọ́sàn yìí àkúdédé wòye ọ̀gbẹ́ni síkírú àyìn di ojú èyí tèrè.
1: Akúdédé wòye atọ́kùn akúdédé wòye gbogbo ẹ̀yìn aráalé akáwọn tiwa ọ̀tá ni wọ́n ní dòpè láéláé.
0: Afẹ́ tọrọ nǹkan kan lọ́wọ́ yín torí pé ibi èèyàn bá léèyàn sí náà lèèyàn máa tọrọ nǹkan sí sẹ́ẹ̀sì fún wa.
1: Bọ́lọ́run bá yọ̀ǹda.
0: Ọlọ́run ó ti ẹ̀yàn délé nítorí a fẹ́ gbìyànjú láti jẹ́ pé kí máa yí kó ní branches káàkiri ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lélẹ̀ bí ó sì ní lọ́sùn pé bóyá irú ọ̀dọ̀ tí yín tó jẹ́ ọ̀dẹ òmu torí ẹnìkan gbà mí mọ́ràn kan láàárọ̀ yìí lẹ́yìn pé yóò ṣiṣẹ́ ó máa work ẹ mọ láyìn àsàmù
1: láyìn ọ̀gá wa ni
0: ẹ mọ
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: òun ló mú ìmọ̀ràn ẹ mọ̀ pé mo sọ náà pé ìmọ̀ràn advice highly welcome advice ẹni tó bá lọ advice lórí bí ọ̀rọ̀ bàbá yìí ó ṣe gbọ́ nípa iṣẹ́ míì tó yàn láàyò takara dídín yìí kálukú dẹ̀ mú advice wa lára àwọn tó mú advice wa láyìn àsàmù ó ní pé tá a bá lè rí àwọn olólùfẹ́ kí wọ́n ra kẹ̀kẹ́ tó pọ̀ kí bàbá máa fi kẹ̀kẹ́ kiri akara pé yóò dẹ̀ tún gbé kẹ̀kẹ́
1: akara wọn ń ta kì í sákara
0: sorí aka yàtọ̀ sí aka ok pé bí abáyé máa ta bí wọn ṣe ń ta aka pé tí wọn bá lè máa fi kẹ̀kẹ́ kiri rẹ̀ tí ò fi ní jẹ́ pé ojú kan tí wọn bá wà then bí wọn ṣe máa supply fáwọn èèyàn won le rawon omo ti asese jade ile eko ti won o ti iwo school tan won o gbe keke fun tan yen na ma fi keke kiri akara kaakira o pe ijoba to ni ka empower ki yan da sele ile kan oju bayi na lo iwo asese jade na ni side your deal mu yen abale ko keke lo ti yo je pe ibe na won ma fi keke kiri aka eni aka ya to si
2: aka na
0: akara aka ni ti e isakara
2: isakara
0: so nda ni pe bo ni ase rin
2: lele yan ti ke soro de gbogbo ijo teyin o ba jo ngbangba ti o ye abi oni ye yo kokko jo nu le na
0: okay
2: bi pe won se bere ni e won ko tan le na
0: pelu keke
2: won ko tan
0: pelu keke
2: won bere la te gbe da won won ta wo adigba e alakia ebo woro
0: gbogbo
2: ebo
0: nbe ba wa kilo ko na
2: ona di ogba kan
0: di ogba kan
2: you ko da ga iru ben gan won tun le kokko lo bere nbe
0: okay ko je pe le ga pe ala ti keso ro de
2: bo yan ba wa ta on ba ri pe
0: olohun se ami
2: bo se rire o bo se rire
0: ya na ka
2: won se wa so kun fe bota o yo lati lo bere
0: iro won bere nbe ma se agbo
2: won kokko ta nbi won kokko
0: am toro aye le ni
2: e mo aye o wa
0: aye o wa
2: amo won
0: na lo na ti gbo yen
2: kokko se dada
0: o na ti gbo beyen ni isin o na ti gbo beyen agbeni ti jani oloko dana akudede wo yi
3: akudede wo yi atokun akudede wo gbo yin arale
0: kilo kore Wasiu danger
1: oruko temi na Abdul Wasi Mamadu Yusuf akoride ma ba kila pa mo kenzo ka kira gba leyi pe ya puse lataro albaraka to polo bi se ni kokon le na jolo njo baje asip ku bere osu tuntun o so ayo osu julo o so
0: ya ka re ti fe go world bra o da pe mi gan won ataka awon ara Cote d'Ivoire won bere fa ka yi
2: Wasiu aka
0: aka we se
1: wa gbe mi le won me lo
0: omo wo
1: ero ma sikiri omo ke
0: ni gbogbo omo ti nwa bi o se da fun o
1: si wala ero sikiru sikiru
0: omo ti nwa bi o se da fun o won na gba won imara to gbe kale
1: egbon ti jale nu
0: si gba won imara to gbe kale se ori ti e gan omo
1: imara gidi wo ni be lenu e
0: ah
1: ni jo to yin ti
0: aka we se
1: e mo ra si
0: so eh wasi aka no je no pe ya ako keke de be na
1: o mo ware
0: e mo fi keke kiri aka o gbe rosi e ngba kan
1: saki lataro ni
0: ona ti rosi e ngba kan
1: ti joko osun o tin tayun
0: rosi e ti ma fi keke kiri
1: bi se ni badan ni ma ka rosi e
0: so
1: eyin o
2: si le ngba yen
1: eyin eluruuru
0: kọpa dada
1: bi gbati yan
0: bi ekuru okay eja wo ifigagbaga ti yo waye ni role yi ka kọkọ bere beyen lati role yi na sugbọn mo fe kọkọ so nipa ti agbabọle Matheus Fernandes Man U saseyin sugbọn te Tottenham won te ri si 85 million pounds
1: bo se ma ri na
0: kilo de
1: to fi ma ri be na ni pe te ba ti ni nkan amoye ten live convince the player
0: okay
1: irakura ma po
0: teyan ba ti ni nkan amuye to le fi convince player
1: irakura ma po ma yi na ti se be lopolopo na fi ra pogbangba yin ni ikuye
0: so lati convince won pe ma bo yi
1: owo ni o ti di pe keyan fowo tayan
0: okay
1: ma yi ni to le fi pe agbabolu pe ko wa agbabolu dohun ohun wa champions league ma bo awo gba champions league ni sayi o yato senti o ni nkan kan ti o gba tagbabolu ba ti a gbo pe en ti o ni nkan kan ti o gba lohun fe lo be yo ni di pataki kan ti o fi morile be o ti ma ni nse pelu financial aspect pe owo rogurogu pe ah ora pe n to fe jade nbi baba ti ri nkan mi ele na da so bi o si ri na unu lata ora Tottenham Hotspur so ma you not to so pe won fe ma you not ko ton o ba ri yin ora ohun to le na wo si nkan mi to ton ma da ju to n fi le lo so emi ri won gẹ́gẹ́ bi pe won mo nkan tan se won ni lo ati ma ba Tottenham Hotspur ja si pe ka tori pon ti e mo pe ni lopolopo gba bi Tottenham si so pe won ra ni 85 kan na jade pe awa na luwo ma bo n bi ta ma ba jade tan so pe won na match yi yen sin mo mo pon mo yo ni lo Tottenham
0: lai lai
1: ma yo ni o wa
0: even West Ham go na so pe ya ma ti be so gan awon mo gan yari
1: mo gan yari pe Man U wa
0: ni Man U saseyin
1: Man U saseyin
0: but Man U need your money
1: emi o le so pa fi ogbara need e juju tori pe ro to na gba fe similar sin ti Bruno gba
0: okay Bruno ni pe agba ti Bruno ni pe lo
2: bi Bruno ba fe lo iru Bruno is a player ke se player te ma ra gba bawo le fun pe to ba to lo te ma fe ra gba bawo le fun pe to ba to lo mo ro pe ti understand yan ti o je mo kekere ti o le ready ati joko bench ma lane in the aliro atila ke se ru e ti o na fe play you say player £85 million ti o so pe ko ma joko
0: okay
2: e ojo la ni
0: okay
2: oda o lapodo temi mi ro pe agbabolu yi mo le so yi pe ko ti si agbabolu kankan to ba ni nkan se o to ti le fi gbogbo ara trust ko Manchester United ko ro pe sa ile ta wo lo kan yi o di performance won ni at the end of that season
0: lo te le fokan
2: ki agbabolu kan to le so yi pe
0: bo se to ti an to ba mi ko wa fagidi re li te pe ti pa ti pa le escape relegation
2: se wa lo se wa ni lara nkan to fi choose yen we owo ni ko si kokan ninu mejeji Manchester United kan le better won sugbon ta ba wo nkan to sele lati bi sa bi meji seyin ko to di sa ile to tenubode iko Manchester United o se trust so n temi fe fayo ni pe won ti ni nkan yen to lati fi convince agbabo ta ba wo agbabo lu yi gbogbo Falwell ko ti ju around 40 lo pe te eyan ba fe gbe agbabo le lati lo gberu e pe anything to ba ju yen lo bi gba te eyan mo nkan to nse ni sugbon agbabo lu iko Manchester United ni de ta ba wo bi odun mewa ototo oni Bruno Fernandes gba lowe and the same rule you want to play fun iko Manchester United lati run parun se iru agbabolu ba lati gberu agbabolu ba yen ko si nkan to buru nbe pe lati le lara kini sugbon nti emi mo to daji ni pe ko si agbabolu to ba ni kan se ti o ni ti o le trust iko Manchester United lowo lo to a le so pe Tottenham Hotspur pe se won better won ni sugbon conditions onikaluku condition ti iko Manchester United ma fi gbe agbabolu o yato si erin ti Tottenham Hotspur a fi gbe clause ti onikaluku won ma fi si ori contract ototo ni so lapo odo ti temi mi ro pe agbabolu ija yo pa lati to choose lati choose Tottenham Hotspur a ego
3: lakoko na ta ba ni ka wo bi to lo yen mi o ya pe ibe yen gan san ju ko wa man yu lo idi to je so be ni pe awon iko bi Tottenham Hotspur
0: player
3: o dun se ategun fun player to ba se n bo ko si player pe a fe gba champions league a fe gba league to ba wa sinu ke bi agbabolu si Manchester United awon nkan to ma wa ninu die lati fi be le loko to ba ju ma yu lo o ma le fun team lati gba nkan ti mo so ni pe to ba fe negotiate pelu ma yu awon kan to ma wa no clause ye lati tete ya o ma le lati negotiate pelu Man U ju Tottenham Hotspur lo lati wa no ko Man U pelu eji eyen papa julo aye to n gba yen Man U yi ni awon agbabolu bi ba se ni Man U ni lo midfielders yi na omo yen to won ati awon Kobbie Mainoo ba jo battle o sese ki Mainoo pada gbe joko latari pe ohun ti mo bi team o se n play o ti understand the formation ati tactics oluko ni so to re le mi se o pe temi gan ba fe advise ma advise ko lo bi awon iko to si less si Man U
0: okay
3: lati je ko tun le fi se be yen se ategun
0: okay
3: ati negotiate di pe okay o ti ko bayi ba wa o ti ko bayi ba wa o te ba fe lo Man U o ma le fun yan lati negotiate pe ti ko le ba wa e je n lo le yi bayi
0: okay
3: ti Man U agba
0: okay all right lo kan be ti iko governors ti won ti jade tan bayi ta ba so nipa Bradley Barcola governors so yi pe Morgan Rogers ti Aston Villa yen only first target first option pe bo igba ta won tin gbo pe da bi eni pe Bradley Barcola o fe du o fe kuro o fe kuro to si je yi pe PSG ti n soro Domade definitely won ma fe release winger kan and that and indeed in sopo kan won obale nbe na ni won fe yonda now lori oro omo yi Liverpool ti wa lori e iyen Bradley Barcola pe okay en ta won fe gbe PSG ti gbe pe ka won fi Barcola fi represent sugbon Aston so yi pe first option awon ni Morgan Rogers sugbon oju teyin fi wo Morgan Rogers Bradley Barcola tori iko mi na tun ti n gbori wole lori oro Barcola yen fun Aston Morgan Rogers Bradley Barcola to ba je yin gege bi daddy alaka sorry kale won so pe boya kini e advise awon ewo le le mu
4: en ta ma soro ikan mejeje ta ba wo dada re pe nkan ti ko Arsenal lack ju ninu ko won Morgan Rogers ni
0: okay
4: tori pe attacking midfielder ni ta ma soro Bakola right winger ni
0: winger ni
4: so mo ro pe ta ma soro npa winger ninu ko Arsenal ero po tan lo bo awon tan lo ni right wing yen na agba tin de bi Leandro Trossard ati Martinelli mo ko meje won ero pe ikankan to Bakola na
0: presently
4: tori ta soro npa pe ki yan mo aye yen gba lowo lowo bayi brari Bakola ikan pataki ni bo tori pe ko to wa won ni rinse to totan po
0: ko ti je ko raye na pa na se
4: adure won si gbe joko so mi ro pe in lo nko ba so to wa je pe mi ni o fun iko asa
0: se wa pe de sire
4: desire due
0: oni desire due lo mi je
4: so I want to say that pe mi ni iko Arsenal pelu ba se gba league ni start o koja ton de ton de asekagba UEFA Champions League emi a so pe mejeji ni won ni lo
0: mejeji
4: ni iko Arsenal
0: ti an ba mo ti won se
4: kama
0: wo jo wo
4: ati Morgan Rogers o ati Bradley Bakola o ki iko Arsenal gbe ton ba gbe nkan to ku ti won lack ninu oko won eni a gbe wole o so ni
0: won
4: ti do tanu so even ni ro Champions League ton ba de start nbo ton ba wa ni ro asekagba gbogbo ohun ti a fi short ati le gbangba yen o ti sun mo won nu lapodo temi se mi ro pe mejeji won le lo o ta ye pe okan la fe mu o mi a so pe kan ti e se Morgan Rogers
0: okay
4: tori attacking
0: se ba gbe mejeji o sun mo Champions League
4: mejeji o sun mo Champions League
0: okay
3: ta ba ni ka wo awon meji technically Morgan Rogers o mo bo gba ju kini lo lapodo mi Bakola lo lapodo temi sugbon nkan to fi ju lo ni pe utility ni Morgan Rogers o le play as 10 o le play as wingers egbe mejeji koda o ba play as first nine gba mi sugbon ibi kan o boya pe ibi teyan ba nilo nkan si ju on lo pon dandan ibi ta so pe attacking midfielder ni center yen Arsenal si ni awon to le play sibe sugbon bi ti agbara Arsenal to ti kere jojo o na ni apa odo awon Martinelli ati Leandro Trossard yen ton ba si to wa pe yokan ni anfani e wa fun won lati gbe kan gbe Bradley Bakola
0: odo ti
3: ni won ba gba to ti je ki won le ri ogbon
0: arin yeda
3: kan gbe Bradley Bakola cause ton ba da won fe terrorist mejeji o ni ko ti PSG na ti gbe owo soke nsin mo Aston Villa na so pe owo omo awon na ti won si 130 lori Morgan Rogers pe ton ba fi le mu Man City sign Elliot Anderson ni 116 bi omo awon na o si tele na si so pe over 100 million pounds pe to ba ti e si le awon na ti increase en si to ke mo se wo pe lati na bi 230
0: lori player meji
3: lori player meji lo to Arsenal lowo nle o Arsenal lowo nle o pelu bi ti won ba de league ati won se rin dada Champions League yen owo ton realize oju iye owo yen lo sugbon le se ko je pe deficit si wa tele lori financial fair play ko ye ki won fe yo nbe fi cover nkan to wa nle sugbon to wa pe yo kan kan mu Bradley Bakola
4: Bakola o won ti e na Bakola le wo iti agara
0: okay se iwo lo loja
2: nta ba te wa awon mejeji
4: to le ile to be se
2: value awon mejeji yen di same range ni around 70 kini ni awon mejeji
0: market value
2: e be ni market value
0: to loja fe
2: no no market value awon mejeji so sugbon lapodo temi emi ro pe awon agbabolu mejeji yi ki se pe won nilo won sugbon ki se pe boya ni dandan won ba yen na sugbon tori pe won fe quality won de fe ki competition wa no matter how the road ta awon mejeji yen gba ko sibi ti ko Arsenal ti le yan but awon to ni quality awon mejeji yen
0: ba n confirm ololufẹ kan won ni PSG so pe o fa 116 euro 116 million euro
3: won so ben to to
0: mo ti wa yi baba alaka won si so agbawo do ko ataka to nta ko ti esi le se pe are won so agbawo do de ko ataka to nta 18 le less than 80 wo akato e ko ni abi e ko ataka la n so oro player la ma n so oro ko ataka lo ro gba
2: mo gbo jare sugbon tori adaptation emi ro yi pe boya kan lo fun Rogers o ma beta se ri ti agbabolu ba wa ninu ko Aston Villa ati to wa ninu ko ti PSG e to ba wa ninu ko Aston Villa to ba tayo yen teyan fi le ri na ri emi a piva e ju ko PSG lo agbabolu to mo bo gba teyan le wa awu ko se teyan le ko nkan la re o po ninu ko PSG so aya fi agbabolu ti o ba ni kan se o lo ku so o rorun lati predict agbabolu to wa ninu ko Aston Villa ju ko PSG
0: e ja sare ko nbe yen ka wa bo sori ifigagbaga ti o wa ile ni mo fe se kini kan mo fe make sure wi pe eyin akara agba o foju won sita ati fi se ikuru lori ati suya iwe ko ma ta ikuru losan ko ma
3: Tasuya
0: ta suya lale
3: security
0: mo ko de fi security mo pe to ba pari to ba close suya nbi 12 ko bo si di security idaji to ba jiku ko je wa si gbon dale agbara iru so ma pe to ba ba nkan je ndi agbara so ma pe mo to fe ma gun ni nkan osio so ma be aye de nwo gbugbu agbaye ni nwo ti bi osaye bayi njo kini an advice wi pe komu ko to ba nta ekuru ni osan ateko egbe ya dare nbe yen to ba de lale jokson idiodo ko ma ta suya to ba close nbi suya ko se security to ba di ni daji to ba ko nbi security ko ma bo ni bi se nbi bayi so gba ta ba pari ise won losan nbi bayi ko ni di orun yo to bo si di ekuru ni ekuru osan ti to je ngbogbo akoko yen bo le mi ohun o le gbe ṣugbọn ta kara yi akara agba abi kila ni ka so
2: akara agba ti n ta ka ise won ise eyan lasan
0: okay akara yato si akara
2: yato si akara
0: awon ti itri yen ni akara
2: awon akara abi te dinu ile
0: yen ni akara
2: be yan ba jaka awọn agba wọn den aka
0: okay ṣugbọn aka ti eyan o
2: ti
0: aka ni je aka agba ni o ma je ti o si ma tagidi gan ta customize e ta gbe jade dada ile loku ta nwa space
1: e lo gba loro okiki
0: ah ibe yen ta ba ile wa nbe ṣugbọn a fe ko bo si gboro
1: ayo ni le gboro ta so bo kiki
0: e ba ni o ba ni le dakun ile loku aka agba abi aka wasiu aka wasiu na lo ibi ka gba gan laarin DR Congo ati ile gẹẹsi ni role leni awon eyan ni rante wi yo aka danger awon eyan ni ra o aka danger bo awon eyan ni danger yen ti ma sakoba fun
1: ah membo
0: ah eje wo ibi ka gba gan laarin orilede England ati DR Congo ni role ni Rhys James
1: o simbe
0: Rhys James o ni farapa se ko ni yole
1: lapodo temi mero pe tem ba so ko ni yole bo tem mo nkan ten se ni atori la o kona lapo ton yen sin won ti short eyan to po dare konsa na ton o ne farapa ko pare fi gagba against Panama so le ta ton le gbe si eraye yen so le tun ma se pe makeshift player kan ni won o gbe wa be boya midfielder kan ni o boya attacker kan ni o ti won ni ko wa lo ma manage be so o ti diran ko yole bon temi kan wo ye si oju pe iko DR Congo fun ara won na won na ti ni
0: so kini le play nbe now chaluba le play nbe now bitori ntan fi bi livramento ni o ni ifarapa ti fi ki chaluba bi chaluba o ye ki chalu o si gba fun chelsea na man play fun chelsea
1: pe sa pe kon se bi ton gba dede won make shift na la po na baba bo be
0: oju DR Congo
1: DR Congo le wi ba DR Congo ti pade Portugal yin idije yin so won de man ti o foju Portugal e ma de le disturb to le damu Portugal en ro pe three lion na ti special de level ki a ma gbe soke Portugal so la podo temi a difficult fun en temi kan ri bi akude DR Congo ju pe inu goal merin ti won score Yohan Wissa lo score meta nbe so le to tumo se pe bi one man team na ni
0: ko le score na won
1: wa mo so bo ko le score na won fi mo wa so ko so pe yo han Cedric Bakan bu na ba ti en deliver oju ni si lara pe player kan akero player kan to ye po nikan lo score yin sin won ba ti se ti e ti won je ko ri nkan kan se so o sumo ki ko ma ri anything la se stage da le ye se stage pe a le du seyin iru ti Ghana se against England pe a du tan seyin a ni jade eni mi awon wa bẹ́ẹ̀ bá mi bá bájọ́ mi àwọn ara wọn wọ́n pa dàfi wá nǹkan kankan tí wọ́n yìí tu wọn kaná
0: rẹ̀ ẹnìkan lọ́lẹ̀
1: ẹnìkan gbọ́dọ̀ lọ́lẹ̀ eléyìí stage ti dé stage pé ẹ gbọ́dọ̀ take a risk ṣe mẹ́rin ikọ̀ DR Congo bí ikọ̀ tó jẹ́ pé ó strong pé
4: o ma difficult gan fun iko England sugbon se mo England na won agba ball to je pe won ni awon ogba atinuda
0: individually
4: individually to je pe won le fi nkan se yan ni daka awon kan
0: latowara
4: won le fi ka se yan latowara ati so ta wa so Harry Kane po ni agba ball kekere me se moju to won Lionel Messi si Ronaldo kankan Mbappe ni agboro moju to ru Harry Kane na irun kan ti Ghana se fun Harry Kane ta kon wile fun yan won wile fun ni maka kan pe gugu yo ba lo be ba ju ba fe lo se ijejo lo se so mo ro pe iru agbabolu be o gboro wa ninu DR Congo na
0: irun kan yen sele against Ghana se yo tun coach yo tun je ko repeat
4: ti coach ba gonu because ti coach na ba man to nse mo ro pe to ba ti je ti re ba fe waye o yo kan na lo gba ti na ta na ti le gboro lo against irun kan be because ti ba tin se irun kan be o ma nsi iranlowo fun agbabolu ni mo ra ti lo ro kan to je pe Italian 99 ni la un ba yen to je pe iko orilede Italy won ti sise lori Diego Armando Maradona pe okay o na ni igero ro kan ti danoru won de fi bi triangle mark won ma fun to ati bo ba ti dowe yan meta won ati shadow mark nigbe igbe o kan ra fi pass yen le kekere bayi ni laarin ogun won ti Claudio Carnegie afi lo mi awon won lodun na so nigbe igbe won li won kuro ninu idije so emi ro pe ta ba ma mark yan eni eni ko mo pe oju wa lara won ko na wa shift attention si bi pe kesi dana kin mi awon ebi ka ti progress ni so emi ro pe iko yi
0: won ni ko ti
4: emi ri England pe ya difficult ni England o yan yo
0: yo yan yo
3: ta ba ni ka wo England eleketa ile tan ma pa di African team ni World Cup meji ti won de pade seyin won na mejeji ni ṣùgbọ́n ta bá ní ká wo
4: ṣe ni knockout
3: ni knockout ni o kì í ṣe ni group stage ni knockout ni o
4: wọ́n sì na Cameroon
0: ó ti pẹ́
4: quarter final ni
0: Italian 93-2 ni ó difficult
4: ní extra time ni
3: ta bá ní ká wo style ti orílẹ̀-èdè DR Congo gbá kò sí bí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà ṣe fẹ́ kàǹkà tó ẹ máa find it difficult láti mi àwọn wọn torí style ti wọ́n play yẹn 5-3-2 ti won play yen meta owo arin won yen na itan je ni o
0: defender na ni
3: to ba di pe e gba ball lo won sin won tun ti pe mejo
0: leyin
3: iyen leyin so iko to ba ma dismantle iru nkan bayi e ma need the player bi olize
0: bojogla
3: to le pass to le lu bi to di iru iyen de re o show won ninu ogbo nkan ti England ti won ko
0: awo ko na den try o mo gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́mọ̀ fi ń rẹ̀ ní ti
4: ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí èsì mi ọ̀nà bí olùkọ́ yìí ò
0: tí ọ̀rọ̀ lẹ́mọ̀ fi ń rẹ̀ ní
3: tí
0: má dúró kí o try
3: ẹ tó tún súnmọ̀ nǹkan yẹn tí ó yẹ kó tún múrò nǹkan báyẹn wá ìyẹn ti ẹ̀ kò tí ì mọ èyí tí ó ṣe jẹun
0: tani
3: Jude Bellingham kò tí ì mọ bóyá kóun máa defend ni o bóyá kóun do as CM ni o àbí kóun do as
0: central midfielder
3: attacking midfielder gbogbo nǹkan yẹn ló máa fẹ́ ṣe nínú game ìyẹn dẹ̀ máa affect attacking instinct ti ẹ̀
0: ojú ẹ máa ń wà nínú 18 gan
3: gbogbo gbogbo nǹkan ló máa ń fẹ́ ṣe torí ẹ ni ìṣọwọ́ gbá bọ́ọ̀lù ẹ ò kò jọra wọn nínú so tá wá ní ká wo ìṣègbàgbà ọ̀hún ìmérò ìyá gbé tó bá fi lè lọ dé pé wọ́n lo extra time England yóò lọ lé o
0: tán bá wo extra time
3: tán bá fi lè wo extra time kò sí báyìí ó ṣe wo extra time pẹ̀lú DR Congo eléyìí kéèyàn kọ́ gbàgbé goal extra time yẹn ná
0: ó bá sì di penalty rè oríborí yìí ni penalty kò ṣe pé tíìmù dá mọ́ ẹgbọ́ mádùúwẹ̀ kí o try ẹgbọ́ ní tilẹ̀ ń tọ́lọ̀
4: ó gbìyànjú
0: kò lè ṣiṣẹ́ olùsè
4: ó gbìyànjú olùsè ewo
0: kan náà ìwọ lòlùsè
4: ewo olùsè
0: ẹnà
4: kò tó comparison yẹn ò jọra kì í
0: tán bá mú player wọn lọ
4: tán bá mú player one on one di o le tin tó da lára mádùúkẹ ní sáà tó kọjá lọ di àsìkò tá a wà ní decision to make láti kúrò nínú kọ chelsea wá sínú kọ arsenal so fortunately ikọ̀ tí ò gba league láti ibi ogún ọdún bó ṣe ní ìròrí yẹn pé
0: tíìmì
4: máa bẹ́tà so mo rò pé nǹkan ẹyọ kan tí mo rí tó jẹ́ pé èèyàn lè sọ pé agbábọ́ọ̀lù orí ẹ pé
0: o ní ẹ
4: kò tí average player ni
0: okay.
4: average player ni so ká sọ nípa ìfigagbága ilé tí wọn máa gbalẹ̀ ni èmi rò yí pé ikọ̀ ti DR Congo mo rántí ìgbà kan tá a lọ wo bọ́ọ̀ ní òdòdó táwọn army ń play wọn bára wọn play wọn ṣe competition ojú yẹn ni mo fi ń wo DR Congo bí tẹ bá ṣe ń wò wọn pẹ̀lú bó ẹsẹ̀ wọn òun lè yàn á máa rí ẹrù lára wọn ikọ̀ yóò ń ṣe ikọ̀ tí any team lè play tí ó máa sọ wípé physicality wọn òun á gbé sẹ́gbẹ́ kan
0: gbọdọ ronu pe e ronu physicality
2: won gbọdọ eyan gbọdọ ronu e te won ba wo against Portugal daada won fi nkan se orilede Portugal sibe na won de se to mo nkan ti won se lori papa so mo ro pe ti lege si ba ma na won iyen le ni wi won gbọdọ count yen won pe iko yo nse iko pe boya ani skivu player kan aba ni kini awon na gbọdọ gba ball ni gba wi pe awon je yo sugbon ti iko iba lanfani lati kokko mi awon ile gẹsi le ni osiban ye fe se won ma padanu ifigagbaga
0: so tani o padanu
2: ile ge England ma padanu
0: ti ba ala o ki di al Congo si wa ju
2: kokko mi awon won won ni kan ti won a fe le fi konka awon mo tori pe yi se pe ile gẹsi individual player
0: oda
2: oni won ni o se pe boya team e o
0: nigba ti en so
3: Senegal tun ni o na ni 2002
0: in 2002 nigba te yin soro lowo contract kan wole sori ara iluja nipa pe won ni ni inu osu kewa odun ipe Twins Festival ni igbo ora
2: Twins
0: won tin pe agba lati wa din akara nbe
2: aka
0: sorry aka
2: aka
0: Twins Festival ni igbo ora o na ni lo lori ara iluja ara congratulations on your first deal as a babaka of igbo ora so eni ka de so pe ohun le tan tan lati se igbolowo ja pe aka iyonu awon agba yan le rira ni odo
2: eni ayi di won ta na iba so ko to la ka o to la
0: aka iyonu awon agba
2: won le rira lodo awon eyan la ni taka
0: pe won le rira lodo agba ise aka yo pe o CEO aka agba so mo pe ibi gbagbaga laarin Belgium ati Senegal ka mo pe lori e tori en to fe gbowo ti duro yen kase ka pe lowo kan
2: lapodo ti mi orilede Belgium ori won bi orilede ti won ma yan yo
0: team yen
2: mora Senegal yen o ise si won ni
0: ati nkan to sele en camp won pe nipa osowo osowo
2: be be ni be
0: se won le
2: be ni ko ti won yan ojo won ojo eni ti
0: okan won papo
2: to
0: okan won papo
2: be ni be orilede Belgium wa yan yo
4: awon orilede Belgium against the African team ifi gbagbaga mefa ti won gba against African team ni tournament seyin won bori meta won ta omi meji e kan pere na padanu nigbati Senegal padanu mere erin to gba ninu dije fe agba
0: European team
4: ni knockout stages
0: knockout stages
4: so ile to tun ma se pe won se daada
0: pelu ti se sele en camp won yen camp won o fara ro won kan va gidi gbe
4: a ba de wo team mo le so pe team na lo fe strong sikeji lati le adulawo eyan Senegal before tournament ni o but se pe
0: alaye si aka yi pe alaye alaye o ton olorun awon ara kire tin pe
4: e lo fori
0: olorun a jo isi aka e ni germanija isi aka yi o pe so e kan fo gbogbo oro le ma fi rerin ti e lo ma soro gidi
2: be ti o mu ran aka wa to mu moran wa awon eyan se bi
0: e na isi aka yi pe na ba ran ara kire won tin so yi pe
4: isi owo so se
0: na awon tun wan bebe pe ejo e je kaka agba o de odo awon na iwo imagine
4: won be yin
0: ah se bo ni an bebe lori ara ilu jara yi
4: sawon ara promote awon ara promote
0: iki osun osun is osun so I'm happy for you on your new contract. Imagine. Oloko kini ka so kari obori.
4: E meri Belgium pe.
0: Yo yo yo. Oloko.
3: Ta ba ni ka wo ile de Belgium yi. Ko yato sawon African player, African team star ko lo woko. O ko la so ni kan do yato. Ki se emi o ile de yege bi o ile de to le le Senegal jade.
0: Ya sa de pe owo fe nti o gbowo tori o ma ti de, o ma ti de. O ti pe oya ko gbe loko e gbe call yin o that beautiful lady ti man soro e fun yin o ti wa nbi o ma IBK IBK ibuku hello
5: yes sir
0: e ka so ruko yin atadugo te wa yi
5: e ka so
0: ki lo ruko yin oru adugo le wa yi lati kan ni splash lati npe yin sa
5: pola sa
0: Atako ba igba le tin play cash e. Se jeri. Eyin le je 50,000 naira losan yi. E ma wo ri agbo yin dada. Network yo da. IBK ti wa nbi. Oma, that beautiful lady ti man sore yen. Olo ma kanis fun yin losan ki so face e. E ma lo si kan ti Splash 105.5 FM lori Facebook. Ẹrin be live and direct ni bo se je niyan ola latun pade titi ola ohun e ku kale CEO aka agba na wa nbi e ku kale
6: Charger 240. Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: awon ori ko si laaro ta ba wa ni assembly ngba ba se money devotion tan laaro abi ta ba se devotion lori assembly tan yala oje ti lana muslimi ni o aboje ti christiani ni o iye wu ta ba ri ta ba se ta ba ko gogo e papo tan sugbon won ma je ka dandan ni a ko lorin lori assembly wi pe ise agbe ni ise ile wa eni osi won ko be fun wa
1: ni ise owo ni
0: yen ni won gba pe atelewo eni ki tan ni je
1: ben
0: won gba pe atelewo eni koda awon baba wa ni igbagbo na wi pe ko si be yan ti le wu ko kanka to to ba ni nkan tan pe ni ise owo ebi o ni pa
1: ben
0: ni eyin na gba be
1: mi na gba be eja wo awon Dangote na kini Dangote fi mi bi ise owo na ni se wa ikola job ni ki se se office
0: ise ko wa ikola job na la
1: tugbo bi e mo bi gba ti wo si wo si din la be lo se ri fun Dangote ko sa ta ile bayi ko tan kan sugbon emi ni spaghetti in ta fi n kole o n ta sita rira sugbon awon ton se wa
0: ko be
1: ni oko wo lo n se so ise owo niyan be na ni oko to ni pe ka ma lo ngba yen nisin bayi elomi o le ma le se se agbe sugbon awon nkan tita kekeke kekeke o na lo n din la tere tere tere na lo n
0: sugbon le wa da nkan le bayi o en to si dale o ti n bi fanfagidi gan loton atosi baba yi ni igbagbo wi pe ki omo won o fi se owo ko fi kun school to n lo to ba ti de lati school ni role bo je 2 hours 3 hours lo fe lo o lo sagbodo
1: ko se owo
0: lo lati lo ko ise owo ko mo wa wo ise owo to ba wu le mi ohun o fe choose fun wi pe ohun o fe lati yan fun omo na wi pe ko ko se to ba si tin di weekend
1: ben
0: e ti o fi joko ti carton abi ti o joko ti game jama oni yo ma lo be ni saturday ta won ba si ti de sunday lagu meji la bagu kan yo dari si ibe ti won ba nlo ni weekend ni sunday sugbon amara ti baba imo wa fun omo e to wa in secondary school iya taku won le wi pe ko sin to jo wi pe what omo won o le ko se owo kankan ise owo tori kini
1: kilo
0: lo school fun se bi lati je eyan lati wi pe o ni gba wi pe ise owo wo lo fe lo ko tori kini ki lo fe ko ti o ko lori youtube
1: very
0: ki lo fe mo ti o mo ko je ko focus lori
1: education
0: eto e lai si nkankan ti
1: o le na
0: yeah se squally le lo lai si nkankan ti yo ma fi la sugbon baba yi ari pe ko sin to jo looto awon jo bi omo ni sugbon ohun gbodo ni ase lori omo ohun wi pe koko ise owo o fe di ariyan jiyan koda ke n so pe o ti da ariyan jiyan laarin won bayi ni ah mo wa gbo si mo ni bo ba ri bayi boya kemi o fi amaran mi ti mo fun won ke n fi pamo na lati gbo ero kan ti yin ati awon ara ile ti n gbo wa lo lo bayi ta ba si gbe ewo na niru iwoye ta wa leni iru awujo ta wa leni nja awon omo ti e n kose looto mo se won ko ise owo mo ni awujo wa ka gbe gbedeke sori awon omo to ti e wa in secondary school ka fa awon omo primary ile nje eri ni ri pa awon omo sin won kose mosa akoba wo lo si n se fun wa ti won ba kose te ri wipe won akose se o ni akoba kan ti o se fun orilede ilojo waju ni
1: taba agency ti orilede yen bere kini orilede ni fun wa what do they have to offer us kini oni lati fun wa obviously they don't have anything rather than you providing for yourself.
0: Keleru o di eru re bi o ti wo.
1: Bẹni. So, ngba ti orilede ti ri bayi kini nkan ta ma fall back si yato si education. Eni to ba ti wa connected bayi lo nri ise o after to ba law school. eyan melo lo de wa connected be yan gan ba wa connected de wa connected mo wa connected se yan kan ko to da ikan nu wa lo
0: mi mewa o ti ro lorun enikan
1: to se melo lo fe se so adepo population wa po gan ni Nigeria de bi pe government gan iwon ba no le se so the best bet ni wi pe ka kose ka ki everybody mo nkan to fe se ko ma se ba won yan kan lo wa lori TikTok ton cash out awon elomiin wa to je npo ro lasan tan kan ma jo won de ma gbowo elomi a ma taja lori online a de ma gbo so laye nisin bayi jamba ni o se fun wa o ti aba kose o
0: yo se jamba ju anfani lo
1: ju anfani lo o ti aba kose tori ebi apa elomi ebi apa elomi mo ni ore kan to je pe first class lo gbe jade ebi mi pe ki lo nse bayi decoration lo nse and he's making money from that little little decoration lati sitting room nisin ba o ti ni truck meji
0: pelu decoration na
1: decoration ni e o
0: so ti won ni ka se decoration
1: ah kini to tin gba decoration 6 million ibi to tin se planning nikan ni call me to wole no ti pe si ba okay ton ba che ton wa pe yin pada oni pelu gbogbo mi won se so yin le gba nothing less than 7 million pelu gbogbo bo se so o de law school o de graduate pelu first class so ta ba ko se lori lede ta wa yi ko si nkan ta fe fi kun so ki mama yen ko rora ko turo pe o better ko mo ko se nisin nigba ta wa se wa in school won ni university won wa introduce entrepreneurship eni ti o ba ti lo fun in fact you're close to expulsion
0: ti o ba se vocational studies
1: bene ti o ba ti lo fun course yen pe yo won lo jare se won so fun yin pe o fe course if you don't go you are close to expulsion so everybody ejoba gan ti mo pe this is the only solution for these people e je ki won lo course so youth to ba course nisin yi o tin se ra then youth to ba course na ko make sure pe o wa nkan to hun ta ngba ti mo wa school mo ta shirt shirt 900 ma ta ni 18 mi o pe nigba yen
0: yi tun le bi e o
1: beni lati eko la wa ngba yen titi de modern school ni akungba so tin ba ma shiro gbogbo owo moto everything se bo iya mi ati fun mi lowo moto mom ni ati ma so fun mi pe shiro owo moto mo wa shiro owo moto won le ta shirt yen ni 18 ni akungba won ta ju be lo sugbon shiro owo moto ma de ta shirt mi tele ni mama pe uncle mi mama pe mommy I don't have money ni kini in fact ti ba ti ta tongo ma ti send owo si mommy e ba mi ra mi ke tu fi moto ke fi ran moto wa titi mo fi setan se elomi omo lowo lo e lagbara olohun sugbon at my corner I know what I was doing yato si pe mommy mi fun mi uncle mi fun mi daddy mi fun mi so ta ba ti se ni aye ta ngba ti e ma binu pe mo fe digress ni ngba ti first lady wa so pe ka ma ta o da bi so ku so akara eyan kan ni mo gbo ni bibi don so pe bobo yen ta akara eyo kan ni 5000 so iru oro ti first lady so yen ko le ba ohun ni bi insult ko le a ma we pe wow ma de lo ta fun mommy be ni a ri as an opportunity pe won encourage ohun so ni aye ta wa you have to have something you are doing at the be backdrop kind of
0: egbo o pelu ohun ti a sagbe jade e loni won ni atelewo eni ki teni je ni yoruba ma nwi sugbon lodi oni eleyi to ti e wa dabi igba wi pe awon odo ni seyin o fe kose owo mo wiri e to wa ti e wa di ran to tan yi laarin idile ta n so yi iyawo yari wipe ko si n to jo omo o fesi eko e squarely be ti wi lekan baba ni ko si n to kan ohun lapa ibe yen wipe lati ile eko grammar bomo se n wole yen yo ti ma boje odun ye odun to fe lo ni suku naa ni to ba sa ti n de ko ni eto ise owo kan ti yo lo ma ko ni agbon kan bo ti wa je pe yo wa lo upgrade later o ohun o fe mo bo se fe je
1: ibi kan na lo ti ma bere ibi kan lo ti ma omo class omo mi o wa ni second bo mi wa ni primary 3 a wa fe lo gba so mo wa ro mo class e what are you doing here ni I'm learning ma really mo se pada lo
0: olomo ti n se ni ti le ma pe
1: tailoring a lo gba so lowo tailor mo wa ri ore nbe omo class what are you doing you I'm learning how to sew I'm learning really Munna's what I said in your classmate. Oh, yeah, mommy, now it's because you not give me needle and thread. Cherry, so, and lati fi lo won.
0: Lati kekere.
1: Beni lati kekere ko di don don pe boya boya tori mo poor, abi tori a poor family wa ni won se fe je kin ko se rara. What the country is saying right now is telling us that find your level, find your way. Do what you can.
0: 0706949 3000 Oh, nani number TL if you wa. Better not less low 0701 44 75770 0701 44 75770 Our number T Efile pe sori eto Leo san oni ona leleyi awon eyan pe loju opo eja wen to wa loju opo lapa bi ye lo kini so
2: so so ni o
0: tin yo manita
2: e ka so
0: e ma ka san sa
2: e ku se opolo
0: o jari sa
2: sori ilu ti o ba ni se owo ko le dagba soke ara
0: ye
2: mo ti ni odun 1988 at 89 nigba ye baba ngita to so fun aye pe ko si white collar job mo o ka lo ma ko se owo ngba yin
0: 88
2: ka a tele gbogbo afeshion bank afeshion nnpc oluba jeri bayi mo bo se je tolorun olorun meji sisin to je graduate ise olorun fin se hun okunrin o nbe ti cheki o se first plan bẹ́ẹ̀ lóbìnrin náà ń ṣe so tí gbogbo bá ń padà ká mú iṣẹ́ kù ṣe ọwọ́ ìwọ́ là ń pa.
1: Dádì Ọ̀ṣínáwọ̀ ló ń sọ̀rọ̀ àbí.
0: Orúkọ yín sà.
1: Dádì Ọ̀ṣínáwọ̀ ló ń sọ̀rọ̀.
2: Tobi, how are you?
1: Fine, sir.
0: Ọ̀tá ara ilé wa jà. Ẹ ti dóhùn wọn mọ̀.
1: Mo ti dóhùn wọn mọ̀. Ẹ̀rọ sà.
2: Nígbà tí mo wà ní primary school Lẹ́kọ̀ọ́ St. Paul ní Costain. Nígbà tá wà ní primary 6. Wọ́n máa ń kọ́ lọ fún sẹ́ńtà every Friday sóye yín tá ń lọ kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ńgbà yẹn. Gbogbo ẹ̀kọ́ parẹ́ tà ṣe mọ́. Tẹ́mọ́rán ti bọ́ gọ́vnà Fáṣọlá nígbà tó fẹ́ padà sí trade center something yẹn. Wọ́n lọ pọ̀ àwọn pè kan náà ọmọ wọn wá lọ fix kí ló ń pè é bulb ọmọ òṣìṣẹ́. Wàhálà nìyẹn ṣe o sọ wọn ti get back to it. Èmi tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ personally ó ń dùn mí pé mi ò níṣẹ́ ọwọ́. Ṣèkútọ́wá ọpọlọ yẹ ka fi máa jẹun
0: bẹẹni
2: sóye yín ìlú advanced country a máa ní family kọ́ sábà pé ó lè jẹ kápẹ́ǹtì ni wọn mú ní family ẹ̀rọ ẹ lórí lọ́ọ́ máa lọ títí a máa rẹ́kọ̀ọ́ tó a jẹ blacksmithing ni wọ́n máa ṣe so until we go back to that ṣẹ́kẹ́ ẹ̀bẹ́ yẹn
0: kò sí
2: iṣẹ́ ìjọba lè bá ìdíṣẹ́ fúnra mọ́ ìjọba lè ṣe o so we should go back to the basics.
0: Ẹ ṣeun gan sa.
2: Mo kàn jálù lọ́sẹ̀ mo jálù program yín sí ni
0: so
2: mo ní sàṣẹ̀yìn topic ẹ̀ gangan.
0: Ẹ ṣeun gan sa. Adupe o, ẹ ṣeun ga. 0706949 3000 0706949 3000 Ẹjẹ atu wo.
1: Gẹ́gẹ́ bí alákọ̀wé gan, a tún fi packaging sí.
0: Yóò tún fi packaging sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni, a tún fi packaging sí tẹ ẹ tó jẹ́ nípa alákọ̀wé ló ń ta eléyò ẹ̀ ẹ̀.
0: Èyó.
1: Àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń fẹ́ rú nǹkan bẹ́yẹn.
0: Ọ̀dà ẹja tún wo àwọn ẹlòmíì tó wà lójú òpó bí ìpè ṣe ń jára wọn. Iṣẹ́ tí iléeṣẹ́ MTN Nigeria tán tún ní kí n jẹ fún wa lọ́sàn-án òní eléyìí tí wọ́n pè ní Yellow Care 2026 Yellow Care 2026 pẹ̀lú bí ikọ̀ ti Momo PSB tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò lọ sí àgbàgbé Igbóòye ní ẹ̀pẹ́ pẹ̀lú àwọn onímọ̀ nípa ìlera láti ṣe àyẹ̀wò ara fúnni eléyìí tí a mọ̀ sí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ láti ṣe ìrànlọ́wọ́ ètò ìlera pẹ̀lú àyẹ̀wò lónìrànràn kódà tí ó fi mọ́ ìgbìyànjú bí ó bá nílò ìgbìyànjú sí owó ni láti fi ṣètò fún wọn bẹ́ẹ̀ won tun gbianju lati se eleyi ti won se ni agbegbe epe ni ipinle ko gege bi ati sagbekale re wipe yellow care 2026 bi awon iko ti momo psb bi won ti se abewo si agbegbe na won se agbejade healthcare support and financial inclusion si awujo awon maniyan ti won be ni agbegbe epe bi won si ti se kaakiri kaakiri o na niyan eja wo gege bi ipe nse 0706949 3000 ati 0701 44 75770 awon number yen na niyan eja wo en to wa loju opo yi lapabi yellow
3: Hello.
0: Emma Carson. Yes, sir.
3: Abala ko eto.
0: O jari, sir.
3: Ah, emi ko ni kiki me na fi join o mi mo ti.
0: Okay.
3: E se owo lati ma se, lati ko se owo lati ma lo.
0: Mm.
3: Wake up call ni yawo president wa fi se fun wa.
0: Hmm, won se te fi sin wa ngbere pa ko ni.
3: Mm. Ba ti e so fun wa darin emi ati I'm washed now. If she wants to go out, she wants to
0: go out.
3: I won't be in one room. She won't push your own up in your room. This is a little inch. So if we package in me, I want to buy a car with my machine. So if you wait your car, the application of wisdom, the jail, I believe, present a product in your dada.
0: Agboye
3: so teyan ba retire to possible se le sise ti boy boy a lonjo kan na ni so to ba ti lo ki lo fe fall back le lori era awon ise yen le yan le ti le omo lowo I se ise teacher ni ni won le ti le omo lowo to mo mi o ba fe se teaching ko
0: lo ba tan e seun gan sa
3: to ba da le se
0: to write
3: hospital
0: sile to mo bi o ba nse medical
3: ara ta ni o je pe mo ni sewing outfit abi mo ni sewing machine abi mo ni awon kon kon ti mo le gbe le lowo to nkan ba lo omo egan le lo beni e seun gan mo dupe o awon kon be yen o de tun ma je ki eyan ni ifokan balegbe iso wo mi le le pe bi mo se beni e seun gan sa mo dupe o yes sir all right e seun
0: ẹṣe wa dupe to ni bi na lati ma ṣe nu dede ṣi bi lori eto yellow kini so fun ti ọsan oni arabirin balogun bandagbere fawo yan ka to pade lọjọ lẹjọ
1: to di ọsẹ to n bọ ẹṣe o dabo
0: kule o ma ni fowo ṣe na loruko temi ojulo wa ni kai presenter yin na ni ọjọ mẹjọ ni tun ja ajọ pade lori eto yellow kini so ire o

0: a le sumo
1: ile jo mo pe afun gbogbo sowo lodumare pe a tun pade njo mejo ni mo wi njejo lodumare gbo gba be o fashe se lenu ijejo ohun so ni opo ojo ohun lo se be to ti ro ti ile ti fi mo ru isele lo se ka ka kire
0: o ma la se nla ni
1: Nola Lodumare lo se be to fi da wa si titi di akoko yi je leduwa ese o ṣun gba gbogbo wa o se mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba
0: ori mi ba mi
1: ki gbogbo ori oru enu o je lataaro soke sodo
0: ba mi o eni bi ori mi o da
1: wa ti se be ri aje mo jeun tun se be fi gbe nkan re se loke pe o ba ladua fun wa wi pe a ni se lasan o Mojuba Eledua ba ti bere ito yi fun taleyi Olodumare e ba wa pe be ti man se o Mojuba gbogbo alagbara aye patapata porogodo Mojuba gbogbo afa tun gbe to yi laleye Mojuba woli Mojuba oluso agbuntan Mojuba pastor pastress tun gbo mi fun taleto ni Mojuba le mo pe patapata porogodo ejo ju wa se lori eto yi o eto ta pe ni imunika ko je agbo orun asebi teyin ba wa sese ndarapo omo mi fun gba akoko oruko mi o yi pada omo ba mukaram adedotun asade loruko mi malemi no ba dodo bi oke omo bo te ni bo te mole omo ya mo we to fi gbogbo omo bi oba ipoki mekun omo asudede omo fatari woran
0: ewe ba si
1: Bridges Spider ni studio manager ta tun jo je po fun tale iba se jo ma nse lo se ose kunle ani fowo se nlo lo tu eto yi
0: aso ba se da o
1: no wi kilo la fi ma nse de eto yi lo se ose ibi ta ti ma n kira wa nlo pe wa sakiesi ta wa ji ra wa leti ohun to po ki ka si to si n gbe opolopo eda subu ninu rin ajo loke pe Tushi be lo sabalaba mi ton soro mi.
0: Ko le je ngba o.
1: Ta fin ka die nla pe ni isele eleyi to nto ka imu to ni ka ti o je agbo orun asebi. Bi ta ti ma jo bomi ogbon mu.
0: Aye laye. Imu ni ka o.
1: Se be fi oro enikan se arikogbon. Nkan kan to nse se nikan lowo lowo.
0: Imu ma ni ka o.
1: Bere pe labala ta pe lohun ikilo fun tale iba se ma nse gan eja kira wa nlo eja pe wa sakiesi ba se ma nse

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Lupo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, mi ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo. Apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile ni mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se ogle. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
1: Ero ibanisoro la to le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni gbelemu. Leave it 100 MTN.
3: Sade kilo ni silana ni domi se wa kun ri tabili re bayi
4: mo nko awa koko yin domi mi joni o mo fe je ebun la kan
3: ebun la ke se be na ni
4: be ni o nipa kiko akoko orisi mewa ototo to wa ninu nylon indomi eni ke ni le di elebun la mo lo le ni o mo fe bere si ni ma ku awa koko yin domi semi na ojo
5: lo to ni o ma se je ki ipolowo ma indomi moment yi koja re lo ku awon akoko orisi mewa jo ki o si ni anfani lati je awon ebun la ya fun ya fun lo si www.indomi.ng/myindomi moment
6: Flash FM 105.5.

abalaba mi tun soro mi yin la pe ke fi to wa leti bo to ba ni se pelu fanfa lori oro ile oro ile oro wa ti be lo laarin eyin ati enikan enikan du koko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju enikan wa ko to labigbe yin enikan se nkan kan to ku die ka to la pe ke fi to wa leti labala yi ta pe ni ba mi tun soro mi abeyin se bara yin ni korita ko yi mi mo iwaju o se lo eyin o se pada se eti du so tun eti du so se ile aye da wa yo la pe ke pe wa labala yi ta pe ni ba mi tun soro mi ju ase yori la si se be ta ti se labala yi gbo opolopo awon eyan ti won ti wa sori eto yi ati opo ta ti moju to labele si se wi pe eto yi ti ko ipa to danu aye won papa abala yi ta pe ni ba mi tun soro mi ni lati se re number yi le pe si 0703-5262 ni ba wa lori WhatsApp number yen na ni ke pe se ele ti atejise si wa nbe ele fo ranse ma gbe igbese kan to ku die ka to ti alare yo fi se be ti o di elebe abi ti eni to tin se nkan to to tele ti o fi wa di eni tun se aito ma lo da lona ma ba fa wahala gidi ni ma ba fa ma se be ebi to wa leti labala ita pe ni ba mi tun soro mi ewo nomba yen lekan si ka to ku labala yi fun ta leyi 0703-5262 Omo to ba ni se pelu fanfa lori oro ile oro wo ati bebe lo enikan tun koko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju enikan wa ko to lagbegbe yin e bara yin ni korita ko ye mi mo iwaju o se lo eyan se pada si e pe wa labala yi ta pe ni ba mi tun soro mi a fun yin lanfani lati wa sori eto yi to ba pon dan ka pe enikan a pe baba yin pe lori eto yi ti o si yoju bi ton se nkan kan to ku die ka to ti a le lanfani ati safaro ru nkan be ki wa la e o ma ba tabale tabako yen be fun tabala yen eja tesi waju pelu abala to keyin ta mo mu wa ibi ta ti mu isele tun to ka ibu tunika ti o ja gborun asebi wa fun wa

0: ta wi wa loke okun tohun toko e ni won jo wa lorilede Nigeria ti won si jo ngbe ni ilu Eko awon mejeje won gbe lalaafia onisowo ni arabirin yi o si je nikan to ma nba won dana kakakire
1: pe ka se bi o siwo ise
0: ati ma won ti won mo ngba ni olopo won se catering services eni ta wi yi ise to yan layo ni e to nse to si se daada
1: oju ate
0: da to la mi la kanbe to se wi pe o gbe awon nkan to da se didi ise ta wi yi
1: imunika o
0: atoko e won jo ngbe po retired civil servant in loko iyen ni to ti sise ijoba to si se be to ti feyinti leyin to ko sise tan to feyinti ta won mo si ti dagba ti won ti wa nlo ebo la won mejeji jo ngbe po ti won si jo ngbe lalaafia
1: eku ara fu a se mi ba ni daro eran ti ojo igbe
0: sadede ni momo yi pe mi lawon akoko kan wi pe awon mo fe fi nkan kan to mi leti mo wi ki won se awo won ke daddy awon na nbe nbi o won si fe so awon nkan kan fun mi awon mejeji won ko alaye won se nigba na won so awon nkan kan atawon nkan kan to se papa ninu mole bi eni to je oko.

0: ti bere wahala pelu eni ta wi re oun si je nikan ti o tutu die amo obirin e iyen momo ti mo ko pe mi gan gba na to foro oun ti mi leti pe oko oun be nbi
1: eni ale sumo
0: oun je nikan ti o gbona die Olorun fi won jin ke ara won nigba oko tutu oun gbona die
1: imu
0: ni kawo ni ka gidi o ma ni ka o ma da se mo na ni bi gbe ta wi ti won je aburo omo ya kan na ni won o ko kin so mo baba ni omo ya kan na ni won awon won pe okubi tarakunrin yi o gba won pe ko fo soke ko ni so pe awon o joba ra awon dogba ni
1: ba mi lowo won baba mi o
2: ani bi
1: mi o
0: da yen pe ka da si nigba yen ta si wo wi pe o da se ka pe won wa se wa sori eto se ka se bayi ka se bayi
1: yowo o ba mi
2: owo ni bi
0: amo nigbeyin oko pe gege bi arabirin yen se pada so fun wa yen momo na ni wi pe o pe leyin igba yen ko pe ki won fi gbogbo e le ohun o wo bo ohun ti yanju e funra lara ohun tarabirin na wi fun mi bi ose meji seyin to se mi ni kayefi ni pe nigbeyin gbeyin won fa wahala na titi lori oro ogun ni o won fa so tun fa so si eni ti bi pe ki kaluku o dile baba e mu ki won fo ohun sile nbi ohun waye won pe ko jeje be pe to ba je ti baba tomo ti mo lala ni toto ti iya to so awon po yi nko se iya awon oni pin nbe ni
1: ikun wa se bi ewe ba siri eko
0: ohun ti won fa titi re
1: ma ni ka o
2: ma ni
1: o ba siri
0: nkan fun wa lori eto yi pe ise ti wa ni pe ohun ti won ba fi to wa leti la so bi eni ohun ba si se so gele la se so
1: ka o imu ma ni ka o
0: pa lati fi pe wa sakiyesi o se se ke nikan o mo la ru nkan be koja lowo kini ko wa nu sele mu nkan ta nso yi lowo tohun na o fi lanfani ati ko eko kan abi omi ati moru e damo niyan ta jo ngbe loke ipe ta jo bara wa se arabirin yi pe orisirisi ileri won mo nle si oko ohun o pe wahala lotun wahala lo si amọ nigba ni bere pepe odun yi ni won sadede pe awon o se akojo kan bi arabirin o ti winu ohun to pamo soju olorun oba olodumare pe won pe won se akojo kan ninu molebi ti won si pe oko ti e na gbodo wa nbe won jo se akojo yi won jo se papo ni won pe won mu aso aso ti won o fi se won pe apeje na won mu aso won pe ngba won si maso arabirin yi pe emi olorun so fohun pe ko hun gba waju gbeyin pe e je ko hun ba yin mu aso na o pe won ko si hun lenu pe bawo ni ti e ti je iyawo ni enbi na hun nigbeyin arabirin yi ti wi o pe won mu aso na won si ko wa ngba won pe toko tohun de won mu tohun na si mo ohun sakiyesi ohun gbo orun awon nkan kan ninu toko ohun ohun to pamo soju eledua olohun gbo orun kan kan be
1: baya ba nsoko moko ba saya
0: ohun pe omo ti mo nboko ohun ran so pe ko wa pe ko gbo orun aso mejeji wo iyi to je toko ohun re tohun re ko gbo orun mejeji nkan kan run nu toko ohun omo yen ni be ni o ko fe jo be
1: pe
0: ti pe boya ko won mo ran tohun ki oko won kukuran ti tohun ka won o fi toko pamo o poko won yari pe rara ki won ran fohun be pe ko si nkan kan ti o ti die yo o pe te lo gba o gbe lo o si lo ran ni toto oko won si wa aso na o lo bi ayeye na
1: o pe tani bi o si wo
0: ise arabirin yi ti wire o nigbeyin won lo bi apeje ohun won de o pe ko pe ose kan leyin e o pe ati gba na ni oko ohun ti bere si ni se aisan yi ti gbe kaka kire
1: ase bi se ka
0: ona owo owo tonkele abirin yi pe ohun gbara ta ohun gbara yile kaakakiri fun rere pe o ku bi to ohun gba won pe kilo ohun o dan lara
2: ebi se ka
0: o ku bi gbogbo won tin tewo nu mo lebi re
2: a se ni bani daro
0: kuda ninu alaye tarabirin yi se pe ibi won tin toju e gan pe baba tin toju e awon nkan kan se debi ke baba gan de ro le ewosan kaye fini o nigbeyin won gbe baba baba baba para de o pe ngbo para de o pe e mo gbe nkan yin lo o
2: se fe mo won eni to se ni ko kun yo ni lenu
0: ka ma ba lo wo na arabirin yi pe ngba won o fi gbe baba yi dele na lo di pe gbogbo e di wojo lo
2: je ada se bi mo
0: oni kari gbogbo damu to n wahala owo ti won na gbe kaakakiri ti won si n pe ile ni o e pada sile o pa won pada sile awon be won be gbogbo won won pe ko si nkan kan wa awon re funfun balawo
2: igba mi ori mi gba mi ori mi oda
0: arakunrin yi pada kaye pe o digba o se
2: bi awo tele aso
0: koda titi di role yi ti mo fi n bo wa sinu kulugbohun safefe yin larabirin na ba mi soro pe won bo oko ohun lasiri lojo Saturday to n bo yi.

Alabefiokin, the return of Gbenga Adeboye yin, Ola Oluwa Zakios kaakiri agbanla aye, mo tun ti de ni ale oni o, kaakiri agbanla aye, kaakiri duniyan yi, eyin ololufe mi, e tun gbadun Olorun lara mi lojo titoni, e tun ko Olorun je lara mi loni, ani ke tun ma wa nkan fidile, ke tun ma fidile nkan, ke wa fi ti yin, ke wa fi gbeyawo oro lojo titoni. Ke wa gbogbe gide mu ke oro lenu emi return of Gbenga Adeboye lale oni o ah pepe yo tu pomo lale oni Olorun ba mi ngbo alare yo tu ju agba nkan tu gbe nkan anu lojo titoni anra walia won dile agbara mu gbagbagba lojo titoni e ku le bayi na ni aki ara ile eni wa be na ni aki eru ona yi ni won agba temi return of Gbenga Adeboye ti de sori eto yin eto wa o ta pe ni gbe mi de be lori eto ti atin ba ni pe awon ara orun ah Olorun ogun ni foko re ni ale oni mo ke yin te ti wa nle o mo ke yin te nwo wa bayi ni isin eyin te wa lori TikTok wa ati eyin te wa lori Facebook wa na nko mo ki merin telu o mo tu ki yin mo ta se lale oni e gbadun Olorun lara mi olotu eto yi o yi pada se kunle ani fowo se o na lo lotu eto yi ani DJ Spider na ni olowo button mi ni ale oni se e jo gbadun wa na ni ore mi ru daada ko to ru ko to se wa to fe se yi o iwa buku tin be lowo re yi to fe se yi o ba si ru daada o iwa to nwu yi ah iwa yi o pada joju olojun iyawo nyawo lo nga di re lo hotel yi o okoloko ni ngbe olo so hotel yi ti an ba wa meyin mejeji nko e le se ladugbo yin mo e tun gbera yin lo hotel iyawo en ti won gbe lo hotel yi be ni ba jalanga izu nko to mu to to se kini to pagu lori re nko lo ba gborun lo oba dorun o wa mo ka o mo kaya soke ni waju dajo ina janan mo lo nlo yin baba alaro a baba oni le mamu to je le mamu ati ya alaro ko ye ki nkan kan wa laarin won le mamu ki wa so alaro iya alaro na ko ye oni nkan kan ba le mamu se iwa buku tin be lowo re iya agbere yin so mo po na ni ojo lori aya iwa agbere to nwi na ni ojo lori oko ngba toko akoko ti fi o sinu ile oyin ale kaakiri ni o na lo fi gba oda sita yi elomi to tun fe fi o ise bi ale na lo tun gbe kaakiri so no tu pada fi o bi e gbadun Olorun lara mi ikilo wa ni mu so fun o lale oni ore mi o iwa agbere tin be lowo ti on ya lo fi lenu o ba ti ran mi nu o ise meta na ni ibalopo nse o amo gbogbo eyan jade amo gba ogun eyan wole o amo firawo eyan pamo so men ti wo fe gun gba ya re o mo tin be lara re ba se ni wa so fun onu e wo mi ile agbara kun fofo lale oni tori akoko wa kaaki agbanla aye mo ki eyin te ti wa lori TikTok e mo share e mo double tap kaaki agbanla aye tori akoko wa tori awon eyan wa won ti ma reti eto yi pe ah ani se a fe ma ngbo awon eyan awon ni ajuli orun won ti awon kan ti e ma pe mi labi aso pe Mr. Gbenga Adeboye Manisa ma e dakun

0: E kaabo gbogbo agba nla yi si abala leni lorun. Abala ta wa yi lati mo npe awon to wa ni ajuli orun o. Be ni mo so fun yin, ko se en to wa lajuli orun ti mi nle pe. Ko se en to ti ku ti mi nle pe. Mo ni number gbogbo won, mo ni address won lajuli orun. Bi arugbo ile yin ku ni isin, ko lon lere mi kaloku. Emi o mo, emi ma mo bi ti en de si lajuli orun. Be ni mo so fun yin, emi mo se ti en se. Emi na ni mo mo tori pe mi l'Olorun ba mi fi si return of Olugbenga Adeboya Abefe emi na si ko l'Olorun ba mi lo pe kori be o ori ofe t'Olorun ba mi fun mi nu emi a mo la julio orun ma mo de ma mo bo yes mu wa fe si oju opo le lale oni o apa bi te mo gba wole leleyi o tin fi ma ba yin pe gbogbo awon eyan yin te ni ni ajuli orun oju opo leleyi 070-69-49-3000 tabi ke gba pa bi wole 070-14-47-5770 abala leni lorun lawa lali oni awon eyan titin ba soju opo pelu return of Gbenga Adeboye lali oni aba yin pa awon eyan to wa ni ajuli orun gbogbo tin je t'Olorun be ba ti pe wole omo ilu wo ni won e ba di so ilu bi ti en se a check inu file iwe tin be ni owo mi ani iwe tin be nwaju mi odi orun mu ti gbe wa be di sin wi odi orun mu ti gbe wa o ko gbogbo amun to ti ku laye atorun lo wa ninu iwe be mu so fun yin e lodi ko lai e kale oruko yin ati bi ti e tin lanfani lati ma pe wa
1: Kazim lo ko mi lati te
0: se le yan lajuli orun
1: ben
0: okunrin le ni abi obirin
1: okunrin ni daddy mami mi
0: baba mama yin ni won je
1: ben
0: omo ilu wo ni won e ko ndi radio yin ti e ba ko nbe yo mo han o si le cut omo ilu wo ni baba mama yin
1: Omo Ibadan
0: ni won. Omo Ibadan ki loruko won Ibadan. Kini oruko won?
2: Babido.
1: Itarido.
0: Kini oruko baba yen ki loruko baba mami yin?
1: Omo leri Ogunleye.
0: Omo leri Ogunleye ni Ibadan. Omo leri Ogunleye. Baba to bi mama yin niyan. Baba mama yin leleyi. Lai lai lan la Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jesus Christ ri wo ya meta lo kan le mi se o mo mo won lajuli orun ije yin mo se ti baba momo yin se lajuli orun be se wa yi
1: rara o
0: oni le mo o e ma won ti mo nra oja oko ti mo ta ogede jade ra ogede ra watermelon ra gbugbu nkan kan en yo ise ti an mu layo lajuli orun nu
1: wa lo le ti mo mu se owo won keke laju layo baye
0: ise wo ni an sin le aye tele
1: carpenter ni won
0: rara won ti se nje lorun won se nje won gbin koko ni rai won ni oko ogede lo biba won si lowo se fi a pe won abi ka mo pe won

0: Hello, Ekaleo.
1: Hello, Ekaleo.
0: Oruko yin ati bi te tin lanfani lati mo pe wa bayi. Oruko yin ati bi te tin pe wa network yen o da mi gbo yin dada. Ojo opo yen o to. E pe wole ke mo ipo ti awon eyan yin wa ni ajule orun. Mo ki eyin te wa lori Facebook wa ni ikanni Splash FM. Gbogbo eyin te ti drop comment yin sibe seun gan ni o. Eto yi dayato ninu riru gbogbo eto kaaki agba nla yi. E lodi ko la yi. Oruko yin ati bi te tin pe wa.
2: Abedi ni lati ba.
0: Lati Ibadan. E jo se leyan lorun. Ta le ni lorun?
2: Baba mi ni.
0: Omo ilu wo ni baba yin?
2: Ibadan.
0: Ki loruko ti won mo won si?
2: Ajani agbe na mo won si omo daru oko ni Ibadan.
0: Ajani agbe. Omo won ni diare mo nbo o. Ah, mo mo baba yin.
2: Eh.
0: Nje mo se ti dade yin se lorun.
2: Yo
0: mo
2: mo
0: tan sin le aye wa le mo papo mo torun o tori ti en ba ti dorun awa mo change ise won ni
2: a je ki mo
0: beni eh eh daddy ise ti won se ni orun lele ti mo fe so fun yin lale oni confirm sin ni legit ni e ma won engineer ti mo tun fun se yen
2: ba wo
0: se engineer ni ise ise ise tele
2: Babalawo ni.
0: Babala yin tele nle aye. Okay, yes. Babalawo tin tori olori se nle aye, o si de ajule orun di Babalawo tin tun ero bani soro se. Awon ni first person. Alhamdulillah, nikan re ni labi aso lodo yin be yen. Se yawo yin ko. So baba yin ni first person engineer to ma gba mi eye to lagbara ajule orun. Won si ni owo owo ti an ni ko lo nka e ja pe daddy yin lale oni e ja pe won
2: e ba npe won
0: o ya mo fe pe daddy won ni o ti ring eh eh hello sir baba we engineer ni ajule orun e ka le sir emi niyan olu fun won ten gbe nga na ni ba yin soro yes sir omo yin kan wa lori program mi lale oni o ni o sa fe baba ba mun soro mo ni ababa re mo ti de engineer o ni Babalawo ngba to wa laye na o ni o lagba bi aro ni eh ko mo ni oya ki daddy e ki daddy yin
2: lewa ja ni agba ro koko
0: an gbo oku etete soro
2: e ku jo meta o
0: eh eh won da yin lohun
2: bo lo ju lo run oro re yin o
0: won ni ami o won ni orun dun o won ni bo nile yawo re atomo re nko
2: gbogbo won wa o afẹ ke na wo ri sawa na ni kinu owo dun ka yowo kun
0: eh eh won ni bi elu le fe ka won fun yin
2: mo ni di boya bi 500 million ta ba ni sisi ni ki en ma ba le je ka wo mo mi ati won kan ton
0: baba
2: mo fi yin wo ka
0: baba re na ngbo 500 million abi
2: beni
0: baba oni se e ma ri 500 million fun F 500 million. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yesu se o, iriwo ya o se o, iriwo ya o se. Bo ni o se ri gba sa. Okay. Baba yin ni be se le ri gba lele yi o. Won ni to ba ti di ni ojo Thursday ti nbo yi. That is my role. Won ni ke lo sibi ti an sin awon si. Won ni ke try ke ra so white dani. Won ni aso white nke ejo to bi die o ke kan ra ni bi egbe be le gbe egbe sari awon bayi e kan ra to aso white sile e wa sun si bi aso white nke wa da aso white bura won la won o di gbadi an o gbe owo un wa so an o gbe pade yin nbe won ni sese abesin
2: la ro kutukutu
0: iro o bi owo e je nbere sa ro ni ko lo ni abale aboru abiro le
2: won ma ka ko nkan mi awon yawo ba wa awon mo so pe yan sugun yawo
0: Won ni se le lo bi owo orole. Won le nso nkan kan won ni ke tun kan te so yen so.
2: mo ni role iwa mo ni to owa aro ti ni ki yo lo to ni wo pe owo ro pe yan fe sogun yawo ni
0: ah o to ni o se gbon to mo yin so eh eh ah okay won la won e ma gbo daddy la won o pe yin be ba se nko ti phone ni isin won la won o pe yin won ni bi awon o si gbe wa awon so fun yin
2: ada ngba
0: yen e seun e se gan
2: e se ku to ku
0: yes sir ami olohun edumari e seun gan sir ko si eni to wa ni ajuli orun ti mi return of gbenga adigboyo le ba yin pe be ni oba lajuli orun a ba yin pe won baba wa olubadan ti le badan ti won ku nbe ti won lo si wale asa ti won jase ngba yin ko to di pe baba wa adewolu ladoja debe baba pe mi njo woni te ba gbagbe te ba ranti te ba gbagbe te ba gbagbe te ba ranti e ri pe mu so lori eto yi ise ti ran mi mo lo re so fun baba wa olubadan tutu ta sese ni nisin baba wa rasid adewolu ladoja baba ni ah bo ni o se le ba npe olubadan ti jo si wa mo ni se kin ba yin pe won ni nbe ni ah ba koju sibi ti a ti mo npe awon ara orun ah ba pe won olubadan ba de jigiye baba bi olubadan wa se mu ti erubo yaya won ja ni aya won ki bi nkan mi n ba jo bara won soro te ba mo ye ti an send si baba rasid adewolu ladoja eh e je menu ko nbe ta lo ti wa nbe e lo di ko lai oruko yin ati bi te tin ba wa soro yin hello ah mummy wa mr adekunle erama
1: e ka de ku eto
0: eto ni e o mummy wa
1: aku so ton so yo ti wa lara o
0: ami olorun ba mi edumare
1: e ba mi pe mo fe tu baba mi pe
0: eh e fe tun daddy yin pe
1: Ifo
0: ti won se la le.
1: Ah,
0: omo ilu o ni daddy yin. Omo ilase na ni. Ki loruko ti mo won si ni lase?
1: Baba gbe mi.
0: Baba gbe mi. Ah. Ati pe won ri gan.
1: Ati pe won ri.
0: Okay, e tun fe tun won pe. O ye je n ba yin pe won bayi. Ejen ba yin pe won o tin ring hello sir era daddy era sir yes sir akwata ro sir Mrs. Adekunle ni omo yin be ni won la won tun fe ba yin soro ni ale oni ti won pe yin jo si yen yes oya oye mo ba won soro
1: Okay,
0: yo,
1: baba.
0: Wọn gbọ.
1: Baba fi ajẹ.
0: Wọn la lafia la n wa o.
1: So tutu po.
0: Won ni ewo, won lo tutu po o, tori time otutu ni a wa laju le orun, won ni cardigan lagbangba kan bayi la won wo. So won ni Olorun ojo so wo di sawon.
1: E ba so mo ki yawo won ma poti fun won o.
0: Won ni so fun yin pe ki yawo yin ma poti fun yin o. Awon ni a o sese po tan fa won tan ni sin na ni o. Ki le tun ni ba won so gba nkan kan
1: eni ko ma gbagba awon omo won kan dabo re bo wa o ko ma ye ma te wa o
0: se gbon ti an so won ni be ti win aro ti ro mo o pe pa won o gbagbe yin pe abo olon yo mo daju lori yin o won le ni sinrin o itan ni so fun yin ni Ito ni so fun yin ni. E seun, mummy wa Adekunle Christiana. E seun gan ni ma. E seun. Ani lori eto ise lati mo ba yin pe anybody te ba ni ni ajuli orun lori eto yi na ni. O ma laje ni mi. E je n tun lo soju oja, mo fe lo ri ta oja. Oya, oju oja le. Oya.
3: Flash FM 105.5.
4: Guy, we don't talk since you. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
5: Oh boy, you don't talk. How about? You know the tire.
6: Now the new level be that too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
5: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Low down, talk the go.
7: Lopo ibà awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere ki sare se auto update ni yen ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti sitile ni mi ma refresh ntemi o to fi duro awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
8: ye mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
7: se mi o so fun e
8: jara e ma je ki fun mi e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
7: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
8: je igbadun data re ni welemo live it 100 mtn
9: Guy, why you dey smile like this? Wetin happen?
10: Cause I don't win trip to go abroad.
11: You too could win in the Goldberg Back to Bar promo. Visit any participating outlet, buy two bottles to win instant prizes and the chance to win a trip abroad to watch the Super Eagles play. Terms and conditions apply. Goldberg, the gold standard. Not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
12: Shade, kí ló dé sí lánàá ni domi ṣe wá kun orí tábìlì rẹ báyìí?
13: Mo ń kọ́ àwọn àkókò yín domi mi jọ ni o. Mo fẹ́ jẹ ẹ̀bùn ńlá kan.
12: Ẹ̀bùn ńlá kẹ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni?
13: Bẹ́ẹ̀ ni o, nípa kíkó àkókò oríṣi mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó wà nínú náílọ̀nì domi. Ẹnikẹ́ni lè di ẹlẹ́bùn ńlá. Mo ń lọlé ni o, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kó àwọn àkókò yín domi sèmi náà jọ.
14: Lóòótọ́ ni o, má ṣe jẹ́ kí ìpolówó máa Indomie moment yìí kọjá rẹ̀ lò. Kó àwọn àkókò oríṣi mẹ́wàá jọ, kí o sì ní àǹfààní láti jẹ àwọn ẹ̀bùn ńlá yíyá fún yíyá fún. Lọ sí www.indomie.ng/myindomiemoment.
15: Bíbi tágbò méjì bá ti ń fìwọ́ olùwò gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, kò sẹ́rán ojú láyà ń pè sí ọdẹ. Gbéná ojú ẹ̀ lò ń gbọ̀. Ètò jáwọn sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátìjọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́.
16: Gbéná ojú ẹ̀.
15: Bébé táwọn olùyànnàná ó ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé
16: kájọ gbéná wojú ara wa.
15: Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí

gbogbo eyan kigbe ni o se olorun o se jesu o se emi mimo o se o emi mimo o se o emi mimo ibi aye foju si ona o gbabe emi mimo o se o e wa se nkan kan fun mi gbogbo eyin baba baba e dobale loni ojo kini osu keje eni baba lai de na penu mo gbe oga gbogbo eyin mama mama e kunle eni jesu mo gbe oga mo dupe fun emi ati awon omo mi ada ogo pada fun e wa yi ka otun e yi ka osi daddy e dide le be se se yen a fe ke hallelujah meje ijoba kefa ti gbe ijoba le fun ijoba ile keje a tun wonu osu keje oni ni ojo kini ninu e oba to je ko ri osu pipe osu eleyi ni won pe ni overtaken by favor yiya won le nipa oju ere ki se nipa agbara bayi ase eyan le foju ere eyan fi le leyan ba eyan le fi oju ere to ya won le sa nibo le wa e jajo ki hallelujah meje ke fi sign pe emi ti mo ri ilaji to kan yin odun yi emi na mo ndun ti mo dupe mommy ati daddy e jajo ke we are going to shout that seven hallelujah bo ba wa nbe o le gbe body bo ba fe fun ni gbogbo eyin te gbagbo ko le fun laarin osu mefa eni kan bi bawo fisa re le boss ni owo ticket o si tun jade eyin kan o fun te denu te deri ni second half bi gbogbo awon tin tele mi lo Jerusalem e mo gbaradi inamik wa menasha mo gbo leti mi awon kan yo surprise ti won o ri ninu osu yi won si mo da omi loju lai se pe won kedun inu won dun de be emi oluwa lo so be fun mi so le join wa kan foke ke hallelujah meje osu keje today is 01/07/2026 somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje eja se meje ni ati ku mefa ogo meje oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah pastor mrs demitayo asi orin re loni asi orin yawo mi loruko baba to ma ti temi mimo akan ni ki won fe leyi e fun wa ni towo ka tan fi yen wole ni won gba to je pe lekan lodun lorin mo jade mama o mo fe se nkan kan to yato.

kombo e ti bo pada gbogbo eyin omo olohun so pe e bila e yago o da gbogbo eyin omo olohun bi te ba wa mo fe ke mo loni e si orile e si ori yin eye eyin la ba wo Sunday service ni bi 34 wa lese enikan ni afo ese wonu convention ni is going to be the Sunday will be the covenant day of feet washing ojo maje mu ese fifo ni a to ti mu osu mefa o le je meji pere ni feet washing wo waye lodun to su kefa laarin osu mefa si keje ese re igbodo de bire ibi to ro ko le de laye ma gbe mama kan si laipe mo nbo alai ni waste akoko ni bi te ba wa gbogbo en ti ba nbe waju eso pe ki won bila eje ki nbere si so tele si aye re dadi e dide nbi te ba wa e wa gbi ese kan si waju gba e meje le gbi ese si waju o akowe re ohun ti akon ni wi pe olorun si se fun odidi ojo mefa nigba to di ojo keje kin lo se bibeli lo sinmi abo si osu keje ohun ti osu keje tumo si ki se pipe nikan o tumo si sinmi gbogbo eni ti ba ngbo mi bo se bi ese kan si waju mo so tele malabada shantoba haladish lati sin lo iru isinmi to loru eyin lati osu keje yi lo bi olorun ba sinmi ni ojo keje mo so tase oya gba isinmi lowo ogun jija in the name of Jesus Christ egbe ese number 2 o di igba keji egbe ese siwaju number 2 e gbon ti bibeli so ni bibeli so wipe nigba ti awon omo iberu ti won ba sin ti won seru fun odidi odun mefa nigba to ba di odun keje oluwa ni ki mose so fun awon israeli ko je ki won lo lofe eyan tin sin gba bo fun odun mefa to ba di odun keje won ni ko ma lo eyin te ngbo mi omo ye odun to tin seru mi omo ye odun ti won tin yan oje mi omo ye odun to tin sin gba ase jade ojo kini ninu osu elekeje odun keje re pe lato ni lo oya jade kuo labe iseru loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ bi ese keta siwaju egbon ti bibeli so o bibeli wi pe eyi jeri ko ka ni igba meje oni nigba to ba di ojo keje eyi le meje ewo majemu yen so 7 ni nkan mo ka bibeli ni yeke mo si ma agbara to nbe nbe bo se yi to gbe ese keta siwaju wa yi mo po lori lai yen o kan yi koju sona bomi ogun olobiri po laye re igana ti oje dadi ri o koja igana ti oje mami o koja nitori iku ati ajinde jesu bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni ko ya ni waju e oya in the name of Jesus Christ ala katuaya gbogbo eyin mama gbogbo eyin omo olohun ipade women convention ki se to be nikan o iro o komba awon obini okan mo se facilitator awon ni o si agbeta eru e ni a jo wa nbe na ni tokun to be eje se bayi bi ese number 4 siwaju e gbe ese number 4 siwaju elijah so fun omo leyin e wi pe nigba to tori ba bere o ni lo ni igba kini lo wo boya ojo ti fe ro bibeli ni o lo lekini o lo lekeji o lo leketa igba to di elekeje bibeli so wipe o ni mo ri owo kan to sipu o ni lati nu okun lowo yen ti ku o elijah ni lo te lo so fun oba yabu pe omi de ko tete mo lo leyin elekeje abo si osu keje owo tin di gaga aye re owo ti oje ko wo wa owo ti en gbele aye re mole ti oje ki iyanu okan o mo duro ninu oje gbojegbo ase loju ese number 4 yen lo ti fo ni igba meje owo yen ko gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe in the name of Jesus e ki gbe osu keje mo wa yi aso tele meje pere won ni so nkan o tele lo se yi olohun gbo owo ti ije ota o ti gbe dan e gbe ese number 5 si waju bibeli so nkan kan leyin igba ti elijah to sun le omobirin omokunrin omobirin yen to ku bibeli ni omo re ku ori fifo lo pa lai saja leyin igba to omo yen ku o sare wa ba woli olohun elijah wa tele lo be nigba to debe bibeli ni o sun le ni igba meje o sun le omo yen ni igba meje to ba ka bibeli re bibeli wa so wipe
lẹyin elekeje omo yen si jade ni igba meje ekigbe osu keje mo wayi lati oni lo gbogbo eyin te ba le foke ni igba meje loruko baba tomo temi mimo on to ku laye re oya soji oya ji oya ji oya ji oya ji oya ji oya ji eji in the name of Jesus Christ wa go eti mo gbo re bo se fo yen ase ti jabo ninu aye in the name of Jesus Christ egbe ese number 6 si waju olufe pepe yo pomo ba se ran si de ba se mba boy mo nbo e wa gbo nkan o leyin ti namani eran ti namani adete bibeli so wi pe o ti ori re bo odo jordani o ti bo le kini nkan kan osele o ti bo le keji nkan kan osele igba to pe elekeje bo se ti ara re bo inu odo jordani ni igba keje bibeli ri ara re mo o dabi omo titun e te pare lara re o gbogbo eni ti n gbo mi loni mi o mo ru aisan osu mefa to se mi o mo aisan ti n bo fa ni odun mefa tabi igba mefa o ati bo si osu keje loruko baba to ma ti temi mimo aisan gbogbo ofa ara re o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus Christ olufe inu mi o dun ko san re majemu re ko fi side to yin tin jabo yi gbogbo tin de olamu ami ti won ri lara re ti won fi si olore o ti wo osu keje opa re patapata in the name of Jesus e wa gbe ese le keje siwaju wa wa gbe ese siwaju mo wo bo ti travel lo siwaju ati siwaju wa du olori ese yen ohun ti bibeli so di mimo fun wa ni wipe won kan jesu mori igi lagbelebu oro meje ni jesu olugbala mi so lori igi oro meje ni jesu so lori igi agbelebu oro to so eleyi to jade ni igba keje lenu e so fe gbo ohun ti jesu so ni igba keje ni pe o pari ohun to jabo lenu jesu niyan ha emi na duro gege bi iwoko ti jesu ba ile so ni igba keje osu keje lo wa yi ekun ati damu re ibanuje re wahala re ide re ofara re bi n ba gbo to se ami loruko jesu o pari ogun re ko dake ko dake je ko dake ila ilu aye re ko dake in the name of Jesus Christ e kigbe ni bi ese keje yen ogun mi pari loni in the name of Jesus.

gbogbo emi to ni anfani ati gbo mi enikan ni kin onje kilo dete je 7 awe ojo meje la gba ojo ta ba si pari eni Jesus City a gba woli Olorun alaye baba kalejaye intercontinental provincial pastor a gba won lalejo ni Jesus City kan na pelu anointing o meji meji ti emi Oluwa ni fun yin ma fun yin ni number teyin yo mo focus si boya loni tabi ni ola ma bere si gba oko gbugbe yin te wa nibi to jina tin tin gbe so ji dodo yin e mo send ye a pade ni 77 ni Jesus City kin to so nkan kan die e je nfenu so bayi wi pe acid ore majemu loni enikan ni yes lagbara olohun laarin oni si ojo meje ni mama soro ore majemu bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu asiri ti wa re o mama iwo na le danwo iwo na le join wa losu yi asese bere bi igba todun mi sese bere ni osu mefa to kan odun ja won ti o fi o da lara o ni bole tin gbon mi ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 o le san 7 o le san bo bo si se se mo se ta won mo re asiri ni ma fun yin ni account number ni se fun gbogbo awon ti won fe kokko se ti won oni loju anu iwo to ba se ti e loni iwu ebo anu ti e loni iwu bo anu ati ore majemu gbogbo to ba wo ni o denwo loni sa tabi iwo to ba fe san ida mewa e lo account number yi account number church na ni akojopo awon ore majemu ila wa fi nse gbogbo nta nse lori radio 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International na ni o gbe jade First Bank ni yen account number church ni mejeji ki se temi oh gbogbo le bi mo se ndun yi be ninu mi ndun oh akobu okele ki ra won be ru ebo majemu re

0: Moki, baba mi pataki, pataki. Natu gbomo so.
1: Eje ajo tun.
0: E kale o.
1: Odede yi o bodo baje.
0: Oluso latu gbomo so mo kin dada.
1: Ohun asiri benko.
0: Mo mi ayo yawo loyo.
1: Komo gbodo.
0: Mo kin o. E kale mami.
1: Ti wa. Komo gbodo daru.
0: Mama mi Adewole
1: koni baje
0: loyo kana
1: ori afefe
0: mo kin dada kale o baba mi ni fiditi
1: koni baje
0: ogun wale ogun bi ebel
1: koni baje ko mama ni
0: mo kin dada kale sa baba mi lo mi ade
1: o baje o koni baje leto ori afefe
0: baba mi Adebo wale ati mama mi Adebo wale mo kin dada o
1: eto yin
0: e ka le agbaye ko dale
1: do baje o
0: kari pe titi titi titi titi
1: bodo baje o e je ajo tuntun
0: pro alukoro egbe mo kin dada
1: to
0: ibeji kini ibeji keji taye kinde
1: baje
0: ijire ara asukun
1: bodo baje o
0: edun were origi
1: duwo bodo
0: babi mbayo
1: bodo
0: ba sole alakisa do ni gba so
1: bodo ba je
0: o kan lo wu mi iji lo wole to mi wa
1: ba je
0: inu mi dun
1: bodo ba je o
0: e do jo bi agbori gire kere kere ke
1: ko ni ba je o
0: iji re ara asukun
1: ko ni ba je le to
0: aye nbe lodo mi eya be o eya sodo mi iji re
1: ko ni ba je le to ogori
0: e ka te wa lokorin kan obirin kan ah yen na da ba se wa lobirin ehn ba se wa lokorin ehn
1: ko
0: se bi se wa ta nu mi odo si ke sa ti je biji
1: ko ni baje and they in cancer we pay ko ni baje
0: e a teacher
1: ko ni ba
0: mo kiyin
1: o gori afafa
0: ya bi je legusi mo kiyin ya bi germany in london mo kiyin ya biji lodu oba mo kiyin sanya olu mo kiyin o alagba ojedele mo kiyin o
1: koni ba je le to kokori
0: Adewale Moradeo mo kiyin Brian Emmanuel lati Brian Ibrahim lati Badon Mr. Steven Akande Yinka Olajuwon Ayo Ade Abileko Olabi lati Sapati Mbadan
1: Ise mi o
0: Afa Sarafadin Latomi
1: Obaje
0: Alaji Tunji Adam
1: O Obodo Obaje
0: Yafin
1: Igbeyawo Obodo Obaje
0: Ade Yinka Olayinka
1: Ale to Tongor
0: Mami Ti Ogunbowale
1: Koni Baje le to
0: Mrs. Olajumoke Ademola Oloye Ayo Ade Adedokun Mrs. Fumi Lola Lati Oniyanrin Omiyale Sanya Olu Baba Mokin o
1: Ye ajo tuntun
0: Nene e ba nki nene
1: E ye ajo tuntun
0: Afa Saka
1: Gbodo
0: Lati Orile Owo
1: Nitori tiwa Komo gbodo daru Nitori omo
0: Apostle Yola Lati Gbangan
1: okay.

0: Ademola Adewole Pastor Adebisi lati Ilora. Gbogbo eyin patapata ni mo ki lale tini. E ka le o.
1: Eto ileyawo yi.
0: E ku afoma niyan se.
1: Gbogbo baje o.
0: Yo rorun yo da lagbara lowo Olorun. Oju ni tiwa.
1: Ajo toto. Nitori omo. Eja
0: ibi ta nlo lale tini.
1: Nitori omo. Ebi ogbodo baje. Omo ogbodo baje o.
0: Mo kan ri awon kankan kokan bi asaro.
1: Baje o.
0: Ati awon nkankan kokan toju eyan kan ni office lo je ki o mu eleyi wa lale tini.